0: Language news with PMN Samoa.
1: So if I fell out to Samoa, and they answer to an offer of my lord, say former Langemma. Alomaya Mosi, my lord, for a phone, I tell phone, you last toffee, Louis Fulima Uni, Luafe Louis Fulono, Alima Tolitasi, PIPMN, Yauta Roan. O loo faa tali pene tinao si ali ina maliu ili falipuipui au kilani mo si faa tu esenga ina wafaa tau sanga talo na tupul nei faa nabalave. Po tu inatu ili faa iungan fuwa mai su esu po la corona e winga ili maliu o Caleb mo e faa uon na sau sau na mata ise vai la au po le pepper spray ese leo leo ele o faa ilo aina le ingoa. Au tau fia Caleb ili falipuipui Mount Eden na mo lia mua mua ili faa olima ina faa sa oloto ili faa iungan vaenga faa msino po le churi. Na maua moe faa uo I mai o le maa faufau, msa anofo I sinofo anga faa pitoa, faa atasi matangato alo afia le maa faufau, ina uwa ioi moe li anga le ngaoi se fale uloa ya yuni o le tausanga I luafe lua tasi. Na ave I Mount Eden ya tese mo le tausanga la balea, ono itua inga sa faa olima si tangata mai, sa itutonu ala nofo anga faa pitoa. Wa faa maonia le faa msinonga faa itu malo I au kilani, le faa salanga utawa wanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu, le lima afe taala New Zealand, ili le faa maonia le vaa inga o sitino maliu sa atuu ili Waikumete Cemetery au kilani. Sa hafafonga ina le faa msinonga I faa pea, na tutongi ele ainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga sa faa ili lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa lea ngaina le pusa maliu sa te wina le fanua tanu I Waikumete, ele a faa Cyclone Gabriel, ele tausanga na soso oai. Sili atu le salau afe ta otonga o mato na faya le Pasifika, ele faa la potonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, faa tasiema pa anga faa pisunisi. Faa alia le taita le faa la potonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngalwe nga marosi maleao ngā tele. Le lua felus fulima, se lau sul faa fale mai po clinics, sa asiasi yai mafaya fautuanga faa fo mai, ile sili atu ile uonu sul faa hafe tangata, faa piata utonga ila talata ile lima hafe ino fuanga ile infalu mai faa ptoa. Na sa unua Dr. Aumua, o neifu ainu mera u faa aliai, le aongalif so sani alofa mali lautelo le tunu in New Zealand, o loo faa tupaina le tele walato ngalwenga. O le faa naundongo le faa laptonga, ye faa muta le a fio tangati le taa waso, ma le faa le tono le vaai tu tono le Pasifika. Na sa unuone ta ite alivai nga faa upafaya le New Zealand First, le a fio nga vaa vasa maana ya Winston Peters, na tele lango lango ina tu la fono fowa le National, mo le saifu malolo ina ma le sao nga le muu, pe a faya le faya yeni swinga. Sao noa a wawasa manaya, ele iso na faa tuatuanga mautuli, ne tu la fono le temnei. Na ye faa manatu fo itinao lo faa noa noyo lato ta ito olua, na maali liu le faa lavelave le Pike River, pe a faye le faa malia ina ia, iswinga o le ne tu la fono, ma ele pa lota iai. Maletana faa iu, faa lawi loe le te pati Maori se tau mawhainga ina mawhaia o na manu malo ila malo se o faa atasi po le coalition ila whainga palota o lo loma nei e ala ila to atia leo tangata Maori e te tau o na palota. Faa lia le ta ilango lango o le te pati Maori a tepi na rewa peka o le sini au tuo ale vaenga faa upfai ia to atia leo tangata Maori ele stale ili lisi palota Maori na ta ua foe ele isi ta itai o rawiri Waititi. Ele fia fia I tangata ta ito tasi, ai olo ta ula isa malo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo faa alia olea tunu I polls ili fitu maasina talwai sa faa pia main, ele ma faya le green ma le labor parties o na manu malo, pe a faya le langolongina ele te party Maori. Samoa, talafona ole ne yaso, manu teleina lau tapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu,
0: 5:31 PI, now on iHeartRadio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo malia ho e ki pe malele ai tong ko tope mo me mai ki ta ho wa ngo ko ia. I he wiki ko si na fa ho ko ai ho no tali tali e fa le ale ko ia no si la ai a a he pe me ngai fo nu ko ia o e pasiki. Ko po kala mai ni ma ke he ai fa le ale no si la ai na ta ki mai ai. Honorable Esafe Latu, Meitonga, Ayako Fafofonga, Fika Tahatolu, Eni, Meihapai. The Foki Kekau Fafofonga, Mei Solomone, Peamo Vanuatu. Koi Aiko Eni, Oku Tokangekina, Ia, Paul Kalama, Iloa, Koe Tai Akiwa, Ayako Paul Kalama, Fengawe Aki, Peamo Engahi Fale Alea Koia, Oengahi Fonua, Oe Pasiki. Koi Paul Kalamani, Okfatao Mu, Ayake Tokoni, Kekau Fafofonga, Fale Alea, Oe Pasiki. Ia fonga ako ke toileleiang e ngahi whahoko whatongia mō se ngawe anki te amai ngahi whonua pasiki I whatongia whakawhaleanea. I he aho tūsi tēna nau lava atu ai ai kau whafofonga koi ni ke Scudney Week ai puleanga pea ke nau wakai ke ngahi ngawe ai whale e ngahi komitwa I kiki o kau ai ai wakai ke ngawe ki he palani mō lipo ti whakatahutohi o whakapaanga ai a koe Finance and Fiscal Strategy Report Voting. Ko e Paul Kalama ko e ni, ko e tai a kiwa. Ko e Paul Kalama ia o ko whalele ia I whalealea nusila. Ke toko ni ke ngahi whatongia ko ia ka whafofonga whalealea I pasiki. Tau te whito in ka teknau tolu o ko fo o mai ki whalealea. O I kai ke iai hana o ngahi tau kei I he ngahi whakahoko whatongia ko ia. Nai ka matafuke Paul Kalama ia ko e ni I me o I wanoa tahiba. Ko e alea pau ke ko e Memorandum of Understanding te amoe kalake pule ko ia e whale alea anzila. Ta pihe foke he Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ko whapa anga pe eni e no silani ke toko ni ke he ngahi whonua ko ia o e pasiki. Pe au whahoko I he kautaha ko eni ko e tai a kiwa ai Paul Kalama ko e ni. Ai au ku nao ngau e waofia I pe amoe ngahi whonua ko ia e pasiki. Pe ko reha ngahi fie mau viviri. Ke lava toko ni ai puleanga no sila ke kau whafofonga whale alea ko e ni. O ki kai soki ko e toki kau mai ene a tonga ki Paul Kalama ko e ni. Na I he ni I he ngahi ta ulahi ki mua ai pale mea lolo tonga a tonga. Ona po whafanua. Ta pehe foki ki e toko ni pale mea toke ta Viliami Waisake. Sengsa vai lea saulala. Temo Steven Harapua. Ko te kia. O tau amanaki, ne toi po, po kalama ko e ni e fu aua ke tau kau whafofonga e whare alea ngā whanua pasiki o kau ai a tonga. O ku lolo tonga lele foki a e polifes ko ia hat veli a ia whahoko whata ueni pe a me ngahi apiako ko ia I he wāhenga ko ia o hat veli. Ko se tupi foki ene o toko lahi a e kakai pasiki o kau ai ka inga tonga ko ia ko e wāhenga o e ninga toni. Nai pehe et nā lepa ko e tahai mātu a tahi whanau o tokoni ki he kau whaiva tonga ko ia api a ko nai nai. Ko lisi ko ia ko nai nai pe ko nai nai college o ia taha tolu. Pe tau wha osi ai ene tahine ko Celestine lepa sunia ai ok fie fia. I hene lava tokoni ki he whanau tonga ko ia I he api a ko. O ki kariko tokoni pe ki ene tā māka o ku whakatoa ki he whanau tonga mo ki nau tolu o ok fie fia. Kau mai he kau whaiva ko ia whakatonga ki he api a ko ni. O ku tonga lele ai polifesi he weekendi pe ok whahoko ia ki he Walter Nash Stadium. Te au whahoka whaiva ko ia ko lisnai nai e he fiafia pomponi ki he Walter Nash ai pe. Ko I Paul Kalama ko e ni nai lele kamata he early childhood nai kamata he aho moni te. Te au koko maini ki he primary in the immediate pe amoe ngahi ko lisi ai au lele ia ki he aho falai te. Ko I kuna fo ke tangata tonga I he ako polisi pe ame a fiako polis ko ia anu sila I porilua. Ko I tangata tonga ko e ni ko Brewster Fifita ai a ko e ne hau ia pe ame o kalani o ko amana ki ke whanofo polis a pongpong ai a faho ko e ni ke a fiako polis pe ko anu sila I porilua. Ko e ngoma atua, ko e fa e ko pakele ata fita o hoi pe amo vai ni. Pea koe tamai ko mafua si fita te a mei fasi mai asu. Ai au toki e lava mai o mātua he si afi oi aho ni te a mei o kalani ke tali ki he whanofo koe ni ai e whakahoko ki hea a pongi pongi pe koe ato apule lulu. Koe au kua tai tala monu ke a Bruce Dafifita I he la tanga fo o pe mo amanaki ke tanga to o si efia a pong pongina kai ke o fa si efia a la ma me a ta o fa na o tonga I nga I mala ke ke he o ya ko I no si la ni ko sa o si ka wa to ke ka o fa se ka mo en I hi pe me no o li nga to ni ni ke ka wa ke kon se ni sa si a se se ana ta wa ta ina tonga pe pe fo ki fa mana to o ta u hang ya o lo tu I tonga pe fo ke wi ke he la la pe mo nga fa to ni ke ke o imagina ni pe mo a imagina ka tu a ya ku la la va ti ai fa se ka o se a ko ye ko se li ka ta ke a wen ni to ni fa se ka o hi wen ni pe mo no wa to nga pa un loco ma pe fo ke pe mo ni hi mi me wen ni to ni ni pe me ni to ni a pe mo ana mana la nga pa ngo Matea et Nahavia, Papefo, Camele, Speed, Monari, Speed, Oquato, Tamonu, Kanga Tongo, Tobeo, Navlava, Tito, Imahinani, Pemo, Imahina Kahao, Kanga Katonga, Koeni, Peaku, Amanaki, Emo, Hatain, Fia, Pamoina Family, Papefo, Kempain, Tong, Koenga, Tanga, Hyungu, Almawa, Fafinipe, Meteo, Taitu, Nola, Tunuku, after
0: 531 PI.

0: Se fulu ono minuti e te le tu la e ono na o mai atu tātou tala fau. Mai vai whanua al whapoponga mulu muli o tātou tala fau. Mole nei aso, mole tule ngang whaftai. Il tātou PMA News Team, mō tātou tala fau. Thank you for our news updates throughout the day. Yeah, you can catch the next update tomorrow morning here on Pacific Mornings with William Teritze and Levi Matautia Morgan. Lewu tatou tau mai I le ripoti a le TR Marketing ma le DigiSound Pacific Burner Masa ni aiva yaso taitasi. I'm very excited for our report today. Lewu fatasi mai le fionga ya lau pepe tala I junior lene mo le tatou ripoti. Fata alo fatu le fionga lau pepe le vaenga o le fiafi.
1: Afelo e tu lau fu wafionga le sā, ia po lau tulenga au matang. Ia vai ane fōi le tāpua inga mau sā moe le nei teima le fiafi. Ia, o sui fahua se I mai le tau wa le sā wa te ia ua mahalu luma tau sa vili mai. A le sā mana ia le susulo le lā a I le atoana le lā. Ia, atongu fetau I fōi male anga I mai I mauta malau o nai o tātu pangata wa. Mai anga duengo le nei asu.
0: Ma lia lava, ma lia le sau loanga lau pepe na. Ma nai ana leila, ia au ke leiloa pole au vava ia tu tala le tau, ia lena ripoti atu fasa lau atu tato porka lame ana leila. Ia e ono yeile a fianga mō nei o tato for our people le masani ono whaunga ine le Harbour Bridge. I le aso atai au. Ia lea lana ruatu la pata inga le waka ko tahi a mese le official va ai tau ya mo le angai atu le mutai au ma le poa nani ya tau tua nana tau lo o fai malanga atu lunga la wala lau papa le Harbour Bridge e ono tapu nia nisi o laina nisi pe ono tapu nia uma laina o le Harbour Bridge pe a fape o le alunga le o le tau ya taru sia ia faftai le ua pe ono sau noa ya tau tonu le ua tele na tau nu atu I maota malau o le tatu atu nu e taru sia le a fia tō inisio tātou tai au Lungan Harbour Bridge?
1: Ioi, a pai e te loa o e tele na ekolosia I ala Harbour Bridge mō ngā ruenga.
0: Ii.
1: Wa tau ana e vile pā noi I te minu nei.
0: Ii.
1: Ia ma reference iai. Ia le sā o len fai mai. Ia fia ngon tātou au ala papa. Ia tō tai au. Ia, na le iasi leo se mem pai ele el tō ofisa.
0: Ii.
1: Palau a vatu sa au. Ole fasisi langa nau mai ia ila tō eva. Ia ia ala Yeah. Awa la lau papa matle saunga lebu. Ya, nei te ua, yei se wha le tonu, ya ae, ole nei aso le sa. Ya, e siya mātou wha lau lave fo, yole maliu se tasi fo, yo tina aso mātou a ingana wha atino.
0: Mm,
1: na te ula nei, o okay. Mantua nafi, tua i te munga o nafi.
0: So.
1: Ya, le ua mātou wha aftai wha la matai au. Mm. Sulu mana, ele la.
0: Yeah, love.
1: Ya, e tau ia la le uma o tū langa o vaenga o le maliu le nei aso o teu. Ya, fai whalo longa le kalesia. Lea la e na ona mā e atua.
0: So,
1: ae malulu mai loma sa vili ma pei e la ato e taulu mai tīmunga. Ya, lea la ua ufi fia o le ua o tonu mai le whale. Ya, ua mafana fana. Ya, ae wala au mai loa.
0: Fafta.
1: Ya, wae tu lea mea e fia whaso atu e le nei aso. Ae mese tatu talo le ua maua a le sa.
0: Sao, lei lava. Peo le, po le ala na, o le ala na no, a matatu le tali, a fatala no anga. Very excited. Wa, o vai atu le atale na pu e mai e le feonga le faltua. I lumo le tatu container talo. Fapea, oh. Au keofo. Keofo pe ale ki lier kako container kalo lea ili nge weekend. Sao noa ia lau fionga. Sao noa ia lau fionga. Tusa male, male tato le oka lewa tau nu mai al tato pe patalo. Male ngang falo alo.
1: Wa paisi umi ona fata tali ya na ya ta, si tato watu nu.
0: Il
1: tato pe potao. Ya wana ngata lava ya aperila ya le.
0: Yes.
1: Le mawa tato taro. Ya lewa. Umatu ia me ia lela umayun ia le fatua tanghu lela ua le ua ua tanghu umay I le tatou address in 7P Miami Street ia le oana nei la sumo mua le ua matin fatau lolo nei tangata na umay ana nei ia le ngata pulna Ya, ona ko mo fayo na pick up tatu talo yo le ofisa. Ah, ile me lo ya ile petla nga tsia.
0: Mm.
1: Olo fa ile mauta Samoa. Ya, olo fa tino mayel tatu a mortatu Bluebird. Ya, fa pena fo I al fayo le tatu cash power. Ya, olo na fa la un fayo na mo we mortatu talo. Ya, mo na to we fa mo fio na nga I ile mauta Samoa. Ya, va ile petla nga tsia I na tatu tsia marketing. Ya man payon mau eta tutan ya ale a misi mai na ya anga I mai ile tato 70 Miami Street portala fiestia I reto e run out to tato tan ya mato I love on le tato stock le wa mai ya a why lato e fie fie la vertalo le ale tato talo violele ya de mato a fie fie le malu le tsu pe a falifu
0: ya
1: o on the winger la ya a wala to ole wa to tele le message mai mai en tanta deposit tato ya la tano va mo le ne te wo a tu da to na wo a la fie fie a wa te ole e pole a te mete su mai la sto na ya o lo la van tato talo o le stock le wa mai e a ulia ya au kuso a le sa
0: Nice.
1: Yeah, eh jivanga na wa vavet fata wol manula tsu. Ya ala wa umana pato nuina foi la to lo tape na mai foi le sia tato container.
0: Mm.
1: Ya ta ma fa ya ya wane motu de sau ona le wa matan fi sia la vale manula tsu tato talo le ona le mapo le ma matu langa foi le wa a fengo fi foi ta mapa e me foi mai ta mam kina matu.
0: Mm. Ole ole ma na yo le ole va nga le o ye ia mese tatou pepatalo ia o le o te mafaufau ai o le matou fale le matou fale ia o aumanai o matua e tatonu faapena foi nisi o matua ao sinasina na tatou atunuu e a leiloa ia lau le makou tena leau talavou a tatou ia aumalosi e faia le saka ia e mafai ana fai e le toina malo matua wae le tingaina e valu se talo se tulou faafonga le tatua tunu nganka kala kwa le pepa ki le vai kongre ulo faavela umar case peo le tasi na vae ngale e le ngato le tau but the ease of it mo le tatu ainga ia po ai lava po sisi ala au malosi ia po nai o tatu matua matutua nganga kong ya kuale umia already men fa li fol to ina manum tu
1: sa le layer sa nganga man tu malisi bun ne tawa ya on tu langa sa leya a fa no ta mama tina ma tu la ifa e na ta ta la te talu a wa le wa sa le 2kg
0: yes
1: lo kilo ya pena le lua talo tu to no le ulo ya fa puna lo e le se me fo le ta u ti frost e fatalisi ta volu ese le isa le yor sakanga yol talo mal fa de laina na na tu wa ton ya fa puna e tu wa yo se vanga na wa e tango se ke tu fu lele ya wo matu ai vela le ya na na ve sar vai sar pepe ya wo vela sakalo matu matu in esa o ta le to tinga ina va valu ma a ma fa tino isi tu langa o le si vanga ta wa or from Santao. Peo no ama sino tu le pusa isa.
0: Ile
1: le ama.
0: Saurli.
1: A wata tu. Pi ele fa pe mana oi aitalo ya zo uma. E pe ya fa tani si olo weekend. A ave la lau pepa tu keichi. Ya, e togo tano fa il weekend ne. Ya, tu le si tolu se yo il weekend la. Ya, e tu la mana ya no le fausa na wae umi na unga. O no te lo tatu talo hui ya mai babalo. Ya umi lo matu pe wa mango fo le le pe ale tu wele aisa.
0: Sorry.
1: Ya pe le ana le awa. Ya ona fo ye to tele se o fai pisi ni se lo la so o mai ya ta tu talo na. Ya a o se matu tu tu. Ya le o matu o mai la vale ta tu pe pa le 2kg. Ya e mo le malu se ta tu watu no. Ya o lo man na o talo. Ya ona fo ye lu mo ta tu Facebook. Ya le tatu atatu fasi silanga ya fa pena fo ya tatu numero fa yo na e fa so ta e mele messenger ya por tatu numero masani fo ai ma fa ina sia si fo fetelinga ti ti na al mot samo mo ina to ti fa fa ta le blooper ya fi to tongi fo le cash power mo la to ai nge samo ya na fo mo fena tongi ma sa talu ya pe fa ta we fo isa va yesi o la va isa salapa ya po la u a marinka fo na mo wo mai na petelinga ti ti ya ai ese mai lai au nanga a tātou serve with love in Manurewa. Nā foi mō wad tātou sasalapa ma tātou esi.
0: Yeah.
1: Ia whape nā foi I ale tu sa Mau Bakery in Avondale. Mm. Yeah, nā foi mō wad le tātou esi ma le tātou sasalapa. Ia whape nā foi le tātou Island Bites in GI. Yeah, nā foi mō wad nā le tātou sasalapa ma le tātou esi. Ya mo lato fa fangtana anga I mai mangeli il tato ofisa ai mo lato e I fa foto au kilani le sa ya po lato fo fa fo fonga mai au Italia ya na yo sa au longa tato website at tlmarketing.co.nz ya fa yo na tongi na la vaisa salapa la vayes ya po la moringa foi ya I la fo to mato il tato fa fanga pa anga ya male a New Zealand Post.
0: Nice.
1: Yeah, oh, nai vai nga ta wana le tato tau tu alo fanga solo le atia marketing. Yeah, pela mana ta wa. Tu afifia al to tele na me nei avel talo fa mai soli. Se ma to ale va tele fa tali to talo le fa to asa. Yeah, awana to pole le to motu sa wa tato supply.
0: E malo malo fa tai o le fa fsili tu lango le talo tato pepa talo e o alu tau nu mele stock e le ana o tu atu pe le fsili na no fsili fil tato tu nu e ye se li miti e ye se limit fo le fa tapula in limit in terms of pe fieni pepa talo wa o la kunge a le o pepe mangi o pepa kalonga se limas full pe ye se limit mo le o fatau kai pe o pack and save pe limiti le fala o nga le four loaves pe se tu langa fa pe na tato pepa talo fa mo le o pepe
1: pe min nei le te le o tato o ka supply talo le na mai a esta wa te mana fa ta wa to le si a for container le is me wo e ta ta la la va la no
0: o
1: le wingo la ta o le la va ta tu supply
0: dai
1: a ya pe e si a inga le na fa to no mal la tu mali u la fa I le va ya so le ya e to lu su lu la tu tanga ta lu ya sa fa to no mai ya mo la tu fa la vi ya la vo u fa to a wo poli o le la va a o mai e pikira son fua ya tu tanga ta lu ya wa tasi le tanga ya e lima pe pata e lua ke iti e I ton tu sa nga pe pulu a kilo le ya le tanga ya e lusu lima ta la e le pepa e tasi le e el tato pe patu ke iti o na wole maua tato pe pa tasi le kilo le sa yai ya le sa e sfungu wata la lima sfungu ya le usa usa awal tato pe pa le a 2 kg ya le ala e lua sfungu lima ta la e mana e fatau le tanga ya e wa e lima pepe tonu ya se la uno su lima ta la ile e va tu a to ya le tanga
0: nice
1: ya elo ya ila se isu tu langa le ile e pe ye fo se limite ta to fa ta ta ta la la vale va no ya e pugle la va o ila fa ingo tanga e ape ya e mana fo te sa avenue tanga se se fu ya na la tu lola ila e kalesia ya tanga fo le o e fa ta wa ya i luma sa I bota la ya ile ya se se sa fien na tu la sa wa o ile na sa wa fa
0: malo malo faftai a leo pepe faftai foi mo fa mena tu mai ole o tatu la la ia le serve with love o le tuisa mau catering ia fa pe foi ia isi tatu vendors ia o mau ele tatu vai e ele ele o ngalo ia te au ba earlier this week ele lo matua le matua inga le matu tala no o te li lope I can't remember how we got onto the topic I fa mai ele o ingono o vai isi Lau mau lau lau ingat lau vai sih apa? Lainlah leau ngah naik tato vendors ya. Mesti mau matui west, mesti mau matui west ya. Naik le le tu sa mau catering I Avondale ya. Atunu lewa o se pinfa mau lea o iloai ya o lo alu tato vai ya tato vai sa salapa le vai tamalingi ya mese le vai esi mo le toi fa malo I lo fionga mese tato ti au marketing team ya mo ava novo I mo tato tunu mo I foi ya le fa mama venga mal so swani ya wale tau si no soi fo malo loina
1: ya o le tulanga ye tato vai foi ele o yai fa se tulanga fa le tonu tato supply ya le sa o lo lava le tatu supply a le taimin nei ya mes foi la to lo fai me lava la to oka online me lo lo Wellington Hawke's Bay ya lo lava va de fringa yo el tatu team ya sa nga yo ya to tatu oka a mo la to lo si di ma tu langa ile ile la fui no sei le ni samoa
0: ya
1: o le click x la vale tele en faunga ai to no sei le ni o ile my cash at did you sell ye pe faunga fully real o lo ifo tei men fa yana el watu se agent al western union por money gram ma le sa
0: e
1: en fa yana el atu e fa yo e te mana la fully tu pe nga ile my cash at did you sell
0: okay
1: ya o vai nga masani la fcd mai watu so it ya masau proof of address ya ona la tu la foina le nga yo pe fa pete le fa yo ne fa yo online ona fa fa na sa o agent sali ali money gram le western union ya ela foi ya ela na na fa ya te fa nga le online le click x male ria ya ona ta mo fi ya wa fa ila va ya na limita la le fi ya to le foi le le rate ya aye ya ni si pa nga le tau tu e te na mi ele so son ya wala o mele ta to mo mera o lu ta si limon to to lu fa fa o lu ta si limon a to to lu fa fa ya Aftai te lele le samol matu avano.
0: Aftai.
1: Aftai te ilo palong long watu. Wa piki man tatu o plaks. Ya lau kapteni ya tatu tamal
0: moana. Kapkin kakukama.
1: Adisabu.
0: Maade.
1: Ui olopo mai ya le New Zealand rugby ala le to yese moana. Ya ato nol saunga le a Adisabu e kapten. Ya manofo e au kilani. Ya ma kapteni e fo tatu plus.
0: Malo faftai leo pepe faftai multa reporti ya te tonto e Moses ita hawa noa ya ole tala fia fia le nea fia fima lewa yaso ya utoe moa tato purple taro purple talo lua KG lusu limita la na usa unu atu lisunga ya leo pepe ya olu atasi limaono tolu fafa pete siya kifo ilungo le tato ti au marketing ili Facebook famole sa moa kofusi ya umaka kumar Facebook sau like nga e masau share mole tatou ti au marketing mole atu le ngang vaftai leo pepe manuia lava le weekend tautu na wale e alu ilunga le Harper Bridge ke wafale kongu ka ua ya toi mawazi ava noin vaso fau pia ulia le ola man malosi ya mole temine soifua me ya manuia
1: Yeah,
0: pa soifua ya soifua tatou fata noanga na mole fionga ya leo pepe ta lai junior lene Mele ti au marketing ya fi mozo pe patalo o lwa yesi, lwa itamalingi, o lwa isasalapa ya vahenga umalawa na unanga mele tautua ti au marketing mele digisao e te maua ya leo pepe tala I junior lene lewuto I lusul fitu minute te aile itu lusul fitu minute na tale ole itu lae fitu o mai amai ise tautua masa au unanga ale 685 show Mole nea fiafi. Yeah, mole atu le nganga faftai. Thank you to everyone for tuning in. Faftai lo faafunga tapua I maisa mua le nei au auli la matanga le tatu polkalame se o mai I le nei tu la. Yeah, mole atu le nganga faftai. Se upu foi wasasi. Ula avale lo faafunga. Yeah, malo silsila sa mua. Malu ave fale lo to finalo aso tu vai malu puenga lo fa mangalo le se le atoto le atli nei le ona le atoto ya lo to fa fale tua ya e mangalo ise le atoto le onanga me se lo fa to va mula tu masaniona ya fa fungo mel tatu wala le limito ta CPI tatu to mafuta tai au Ioe, ole tae ole I tulaiva, ya ole au se e ia tulu nofoa, ale sunga ia tofinga fipule hae, ia wale kava ina ole porkalamele ole island time from 9 a.m. to 12 p.m. Ia la tatu mafuta I fo I tae au, pe au lia leola malosi maile atua. Aile I fa mae atu le tatu porkalame se e atu I. Nisi ufasa launga fapisi nisi. Ya, avele ne yavanoa avele ne yavanoa mule tuai alofa anga mfa maisenga. Ya, nisi foi o uomata wainga. Uwala au ina ele tua, famana waina ele tua. Ya, Ngalwenga. I want to take this time to send alofa angas to my Leniu family. Ono le wala aupa ia, il tu fine a sia Leniu. Ia, fatasi ai, ia, alofa anga I to my Tungamala family. ona le vala upa ia ia ile tamaya falmoi Benjamin tunga mala ile neva yaso sending love and thoughts and prayers for not only the Linu family and the Tungamala family, but all of those who have lost loved ones. Na to uma lava o lo mau and lotu whanau noa I le nei vai tau o le tau sanga mal tatu savalinga o no le wala au pa ia le tua e lofa le tua wha mawhanwhana pa iane ia ona au wha mawhanwhana mau le lotu tele mau le ono sai ia a me se ia le tofi le mu mai le nganga pa ia le tua au whenga ia ima whengata ia ole nei vai tau ona ole wala au pa ia le tua le pese lea wha mai atua ia le tātou por kalame ia ma mole atua ia lo whaanga mui lato uma olo o o e loto whanonoa ona ole wala au pa ia I e o pele il maftanga ia manuia tele le nea fiafi sa moa stemi le tau mai lea ole Sungal fatonu ya se uli sa vea leo futona pesta mal tofa ya toto le manino a ka petos latu leo pepe. A wale fa wa wino le tautua ma leo onanga al pie men sa moa e masi le por kalame le fasa usa ungal tu neva le po ana anei sungal fa fenga inga ya reverend sa vea kiri ka mese elia mai lau ni tangata fatau vaa o mtangi le sa lani alo sui fua ma ye manuia.

tato ifoma talo amataili tato pokalame ole afia fimuluia le tuolo matu tomau matu toya fela wo fiole ni vaingole fia fiolo lava vi inga e fatu mawina pea matu te tau tau fo ilo matango fie maloa lofa fasoa ia so umolo matu mola tamai vavtai na upuipuinga o lautou singa ai mese o le fesoa soani sili o loua nganga pa ia mo i matou lea taimi ma lea taimi mo watu le malama lama fotua i maile pongi sa fe au manga aluenga sa fenga ye nisi o lau whanau a leo mo tawalunga ma le manuia mai a te oe matou a ngai mai fo ia wā le maafutanga ma le antunu longo longo pui ele ino le atunu umeo tutupu ino tonu sio matu utunu wa mese so se tafa fio le kilope leli ilo matu mtua faafitai tele longo lofa fasua faafitai yo matu unoto ila wa fio wa watele maano anua e fa manu yanga o louta mau ainga lau lau se saai ainga te jasi ala ngate ilia ya on lau fa nau kewishia no faafitai tamai faafitai ni musumusunga lo wanganga faafitai ya wa fio ngapa iye tapasaina la matu fa ingamalanga.

Ele lofa o Yesu. Vivi inga le nā mai le pese ale e whaka sai le ni fiafi e sulai le alofa wha aso le tātou atua na ia au maia le lau lau le lei mo I tātou tātou te mafutai I le ni fiafi o le fiafi o le aso tofi a fiafi manuia aso lua se fuluma le limo lua se fuluma le limo yuni lua afe lua se fuluma le ono ma o le ua se ma le tātou teimi toi tolu minute ona tātou no leo I tu lai valu I nei tamaki makoto au ki lani Aotearoa New Zealand I le ava tele lama le wha anualo I te tawai ya mātou te wha tu lima wāle pa ia mawalunga si o tātou aturu ya o loo mai mua mai matapua I mai ma wha afonga mai I so o se tafa e fia o le ne kelope lunga o ngalu ngalu pe au le ea le tātou apio folinga pia men za mua po le tātou wala leo o le tasi o lua tesi lua wha mo to tonu au ki lani a mese fo I New Zealand Aotearoa atoa mai a le tumtumunga o Aotearoa se I pa ia le si uafa nua o Aotearoa ma to te wha talo fatu I le suafa manu malo le suafa matango fie le suafa au le lei le suafa sili sili on le tātou li I suke viso ma lo le soifu manuia ma lo fo I le tawata I fi au manga luenga o le nei vai aso ia manatu pa I o Samoa ya pe lava ona mai lava I ona maunga te tele se yo o lava I alo mafanau ma tau te se lua I le sa alu fitalenga ya au matangi me titi lani alo le sa ya pe ona fatu li matua I le pa I a maulunga se tatu utunu u I se au I se taimi ya wasola ya vai ya lani the fong of telling am dangi fai mo ma tu sui tu li ma vata lo fai pa ya ma lu ngon ja tu tu ya de mam tina ma tu au sina sino la tu no ma lo sui fu man wea ainga ma la tu tama tama foi ma la tu ainga lo so nga pu le tu mo fa fa lu pu ngon to finga ya te na ni fu isa mo ma toa ya un ta tu so mo tu tele ai salaya sua sua mal vai fanua sa ole masale o mole launiu na sai lua to to o le fale ula tama matutua tama to to o ya upu le manu tele ma lor soifu manuia aya le tapo inga la ufa inga lunga to to fi le tua ya mai lava ia fionga I peristenio e kalisite I tasi ma o to fale tua peristenio a uso fe alofani a mese fo I sunga I fafenga inga to ina ma o to fale tua a fionga I patele mutumaiti sa ya mese fo I tapo inga malu tapo inga malu lau fai ngalu ngal au sali vi a wosi taulanga I so se fata fai taulanga o le tua o loo fa anono manu waima a tala iele tawaswina ili puvai leola ya malolo si fu manuia fa talo fatu malolo ta talo malolo to tutuli malolo ana popongi talo si ina fe au manga luenga o loo fe nga yaila atunu iso o se tafa I fio le neke lope malolo lava fa talo fatu ai ile pa ia lau fe nga luenga le neva hengo le fiafi ya ua se mai fu iso matu fa to vaa to ton manino le nei a fiafi manuia ma futa matautu hatu lo o to mamalu ile nei a fiafi matango fie ole temile nei ya ole ua toi titi hatali tu lai valu fatalo vatu ya itato uo mapaanga mafuta mailunga upenga tafai langi high hope ya malon sefo manuia toi tuafine faftain mafuta mali nei fiafi ya lefionga ya laupepe yoane faftain mafuta mai ya amete amese foi sao leonge niu afaese faftain mafuta mai le nevaengo le fiafi tato polkalame faa wau ole pie menza mwa ilunga ole apio folinga manatu ya sa tau manu fofuanga uma ya mese fo ifa te tonga malava singa sa finga yeli tatu tunu o le o tatu ye ifa te fitio fe manga luengo le niva yesu o le upu masani ya le o le sotofi o le sotofi ala dowia o le fa te fitio fe au manga luenga pe o na finga ya ise o tatu tunu mai ya ile aso nga fua aso lua aso nga fua ka fa ale ha ele usu ele ngata la finga luenga a o fa na o ka fa fa nga ka ola ka fo ngo ma ya le ngor ka yao fi ku valu iva fa ta mi no yo atu tu ai le vasenga tu ai fo i mala o venga le venga ma lo le unsa ya avi fo fa ma lo na yo tatu ma tu ta mam tina ma lo le unsa ma lo le unsa ele fa ngo fi ri tu te ma tu Yo le ala usu ai e te pena whanau ya wa onga ya a misi vui a wa o si tina o te no a I tu tono fale uma I tu tono o ele ngata o New Zealand nei a so o se fale a o yei ya mafutanga Samoa o le tina pe ye e ala usu ali tayau
Ah, ali tio fo ye vai mai ya ya ordinana or li tu pa fo le na la usu mo mo ele ele tu nga ma wol ta to li faula e fa pe na la le le ata u ave mal duty na na yo ta tu tina pe no ta tu va vai vo le ne vai ta ona tina le pe ya la usu wa mo mo ita ya uma ta pena ta maiti ta fo no ta maiti mo le ha onga ya anu nga mu ka u fo ngo ko mer ko inga ah ye hoy ta fo no do mer to ina la la va sa fo ko masal fo ka mo e ku fa no va ve wa la ma ta ma ta Facebook fo ile ni me ol fo no sa mo ma nga va pena ya ai a ve le fa ma lo na yo ta tu tina ma lo ilo o to duty ma lo ilo o to fa tama ma lo fo ila o to fa fa tu ai to tonu o a inga tonu e kalisia nu ya ma ta tu tonu ah mata ngō fie yo meniu tina. Ai o omoe no lai lungo Facebook fo ie nga nganga ie e fela fo ai lungo Facebook. Au boi. Ai va ai etu profile lan nga ngana lai sa wal profile. Profile tina. Ma vai ni maana ia. A fa tu mawina hai le lale leu tina. Ile ngato tono fale. Lunga o apio fo ni inga. Lunga o le. Atunu ulau tele. Ie maso se mea. Fa su sulu ele mala mala mala na ona mala mala mala na ke wiso no tatu fiwa ila ma fa su sulu jo se me tatu de yai o tatu lava ele ngata o tatu o Samoa a o tatu fo yo tangata ke wisiano so se me tatu de yai tatu te fa su sulu lava le la me paoleola ya me se fo ile mala mala ma o ke wiso pe yo no tatu yai ya mala julia o nisi o fo fuanga me se fo ita penanga on tatu por kalam le neva ngole fiafi ya ole a tapin pena mai tua tatu e to o sport o to tonga itala o talonga ya pe una ye fo ifa yungo le neva yaso ele ngata in new zealand ne ya me se yo tatu to no isa mo a mo to mana itala nisi o talonga ile a le kelope po fe lava o a tala fa auto yai po sa ili malo yai ya utama fa nau la tamu fa ndata to por kala me fa ino ina tu vaenga na ama he an tatu to o sport ya tapin pina mai le on tatu por kala me ole wati pe ona masan ya ai ya se me fo ile fiunga ile tatu fa tonu ya le sunga le seyuni leo fo samvia Tony Pista manche se lua to wan tatu wati le ni fiafi ai a fayo le nafa to ma huwa mai tatu por kala me ole fiafi manuia a fio maya maliu maya su mai madal mai au tatu mafuta mtatu we vever le nepo fa ilo mai ole a le pisi le nae tau fa sik sik ilo pula pa fa nafa to ma nava lungo le wale tele ah isole a matu si a matu fa utuanga avatu se matu fa utuanga le a mo le au au av tavali tatu lungo le wale tele tau tuana lo sao ngale mu tatia i tua lo sao ai tu li loa lo sao ngale mu ioe tatu tele mai lo me tu pu ilu matu le si lima sekone se fulu sekone o fer lava ete o le ala lava lau fa unga fai e a afia i lava lo sao ngale mu ele ngata lo sao ngale mu a o leo lo i au tafa ane o lo sao ngale mu a misi foi ya malanga ta mamti na tau ave nei fa nau lungo ole wala ya tau puti puti lava li sao ngale mu o le mau tau ave alea o le mau foi le matute tu i tu i ai pia ma lo fie le fina ngalo le tatu wa tunu ta ati a lo sao Yoe, tau te tuni loa loa le sao, na o le faa fale faa masinoa e mamua e le sao. Ae mo le teimile nei o la nawa ilunga o le ave o le saa, o lo saa, po lo tavale le teimile. Yoe, tau tua na lo sao ngale mu, ae faa iti tia lo sao, se tuni ae se teimile sao. O le teimile, o ufo ua mamua e le. O mua langu ngā sā yeya ngai mea fui ngale pe e kau faa ika hai le maa fawfau nunga le awa kele pe a yena I faa fitao ni fuina. Ano ne vaitau, sone pe ua kaka le kau amanga I ya. Kwede le a sawa le ska avale kipi mai oi. Aiva aila ilo koko maua lunga le kaimi ngā faa longa kunga wahalu halu ilu ngā. Faa longa kua kau le kau fio fide ika la kou ya. Lau fau tua ngā. Lea ia se mea ole, lea se mea sili ole lue lue lo wao le musika la le walwaku. E aka le oele avi lo kuavale, ma isipa. Salili! Salibobo. Eo, aua, ngalo kalo kalo ia ila u, le kaavale nga wukipia oe. Imo li nga emu muu ala ua, uoso kun kamba nga. Aua eke popole, nga olo weiva iai. Talo talo ye lo a ao ai lo lue ai lo wa o le pese lo ta to to fi mai ya talo mai ao afia fi manuia aso toffee

Ele fa tu langa no tato wa wolo tu mau pea mana tu o le sa fa ai lo tu tato update le update la sa. Ya sa tato tali tali. Poi ali tau lu manga le ta longa le vao Sharks male South Sydney Rabbitohs le sa ta alu lasun tene. O le la ua ta o toa ia tato fa tu langa no le valu pito ilunga. Mo le vai asole nei. A o ta pina tu ita alunga. Numero tasi tu Mount Bale Penrith Panthers. Numero lua tu Maulau New Zealand Warriors. Numero tolu leo le ata alo mani tato Warriors, le Dolphins. Numero fa o le ata alo se ima ye le Sydney Roosters. Tulunga lima se ima le Newcastle Knights. Ono Manly Sea Eagles fitu South Sydney Rabbitohs. Malevanu kunula Sharks. O tato top 8 lanena. Lea o le ata pina mai ia wafo itamu sanga lona se full malifitu. Ilona vayaso su malifitu. To let Wafanga solo. Yeah, Molly Sifil Tatu to no Masalo Leoa Waliaia, Ya Masisia, Vipanoa Ole Tala Ave, Payona Yelia Fiafi, Anna Nafi, Ya Molly Silafia, is your tattoo want to know. Ia tutuunga, a mese foi ia fi naunga sa yai inai ma sina wa mavai. Talu lava ona ta walunga le ta mursanga le Super Rugby Pacific. Le lava sa tu fe sili li to utele. Isi o tatu au. Si tatu au le moana ba se fika. O lea ua faa ilo manino. Ia ile fina ngalo foi ia le tatu New Zealand Rugby Union. Po le unilaka pi. Fa ululunga le unilaka pi a New Zealand nei. Wa faa ilo ai le le mafai ona toi faa wa wina ya le tautua al tato moana Pasifika ya pe ona yai mai tausanga faa wa mavai atu nei nona laisene faa tulanga pe ona yai le sa tautua ai mau ai le avanoe ta alo ai o ta alo matama faa nau meisi o tato utunuu ale ngatai lea motonga ya le ufaa lau iloa alo ia ya le le mafai ai pole alava ya nisi foi o tau mafainga nisi o tamalii ta sia au mai e fia tau tua e tau ave mafaa wa wina le moana Pasifika peise i ya wale tala fenga i matutuunga mese foi faa tau tonga ya pe ona ye foi mene o tupe maua ya mese foi li sili sila ila tau e ilo ilo ina ne faa moe moe pe mausali ma mautu mole anga ili lumanai nia ua faa ilo manino ya ole moana lava ia ya wale mafai ona faa tau nuwina ona faa wawina lana laisene pei ona masani yai ona iwa henga wale sile fia ole tatu watunu ole tau mafai nga pei ona faa tau ontoai ema nao mia le se fulu miliona tala niusila ile tau sanga ya e faa ta moe hai ya le au faa ta moe hai le au pole lato eno komesio vere niulea ema nao mia e te tau ai ya o nisi fo yo ai inga e te tau lava ona sa fa i lunga le se fulu lima miliona le capital o le tupe silia fo ile e ao e o le fa nga so longa mal fa ta mo inga ya ole operating ole au ya wa o nei mea e tino tino fo i tu tau seleni ya walo na fa wa wina ya po yeso na mausali a o ifo iso na mautu mo le luma nai yo lela u fa ilo manino ya wale ma fai ya ona toi fa awa u le tato o se tala fa noa noa ya ole me manino ale na o se tala fa noa noa le ngata mo tato ya mese fo itonga ya male au lango lango uma lava ale moana Pasifika ya ae mese fo i le fo isa tongi maa fo i ya awale tau tua ina ole tato au ya mese fo i ya le sunga ya John Bulu ya le fitalenga ya li amanaia ya manitofine ya sewa ila to uma ia sa nga mato ngalu lue ya behind scenes ya ima moli ya le fa maa lo le tau tua ya ae langona ai tino ya matangi lele ya fa no no nga fo i ona o tulanga wa yai wa le mafa yai ona fa awa wina ya sina vai time before isa tongi maa ai fo isa sawa wanda tatu mwana ai fa afetai nenoto ile tua o hava noa o hava noa tatala ma hava noa maua peifo i ona maua ya e halu matam fana ulu tatu tunu ni hava noa ta hua e tala tala ili taleni ya wale sile sila ma maua le lalangi o le tatalo la mole sile fia ulu tatu tunu salo nisi ni uvaenga ole afatu ulanga ina isi tatu fatala noanga e isi ya tatu malo le eta apina maimole aso saa
ole a fionga ili tai tai fono ole tatu laka pisa moa ile so sape ama tu so fuma le ola ole a fa isa tatu fa tal tal noanga ni so vai nga fio o yen fa tatu fa tal noanga fa ilo mai foi ya ele na fionga le foi wa a to faina ye se tasi o tu langa halo ia ma se tu langa mawalunga e to tono le pasifika pe ona filifili ai ya le fionga ya namula ulu sami leota ya malor se fua malo la vale ta wata i malo fo ile fina finau malor se ili malo la wa fionga ya le toto o sa fo tu la fai fa fe tai ile tua o lo fina finau le lava wa toi fa tu ma wina le no fo sa moa i to tonu o upu fai o le dato o le lalo langi o le lakapia le lalo langi po le World Rugby Council le sa fa i loa e pepa fa mtalanga pifo yon fa i loa le dato wala leo le vai yaso ma vai atunei ina wa official loa le filifili ina o le fionga ya na mula ulu ya le wa fa i loa wari silfi dato tunu o nisi neo matati a mawalunga ne iwa ai maamasa ngia vo ilia li tilo tilo nisi ae saufa fai loa nisi o atu moto le pasifika ito tonu o upufaya le lakapia le lalolangi o sitasi na o matatia ya o te iloa vo ipe o nasau noa manino le vionga ya namula ulu ele mo na oia ae mo sa mo atoa o lo tapua ya tasi ni olan fa metelanga pe ona fa atadal no fo datu lima to tasi pi ai li dai ona lila ya ma fa ilo ai lo nfi nga lo manino ya fa afita ai ya li tapo inga li datu tunu ale o tau manu e a sami ya vayane to lo swa fa pa ima mamalu na thionga ta ma fo ilo tu malo ya e a ia wa filfilia ai manu malo mai sa mo atoa ya wa mauti no fo ila le to fa mauseli ya o datu no fo e pe ona yai o pu fai ale la kapia la lono langi pe fo yona yai ta le tama matua ni si fo yo tama li im ta ita ilongo ta tu tunu ya le sunga le tuila e pa pe fo yona ya no fo ya fo i le no fo ai to tonu upu fai ole la kapi to tonu le lono langi ne fo i wa so so li muli a o yai ya le fionga ya namlo ulu fa aftaia ya ole fina fina sa ili malo me ton wale ta on sa il mano ya wala van ta tu tu no ya vayanga na what's it fit ta tu tu no pe na in ta tu mona pacifica ya tali tali ya ta tu fa ta ta nonga le sa monisio vayanga what's it fit ta tu tu no Atato yei pele tatou tunuu, whatau tunga ii o tatou suinga siampini, semi-final round, Fedpac Insurance NBC, lua afe lua se fulma leono. Ile aso tō nai, anga fua nei, leo wata pena aso lua se fulma lefitua uni, under 19 semi-finals. Se fulu ni tai au, ole a taalo ya ana masafata. Ole a faya lea taalunga ili malaya tu anai mato number 2. Ile se fulu lua ile awauli, under 19 semi-finals, ole a taaloai a pia, ma ana west to ana imato field number 2 so nga simpini na ale under 19 semi final rounds ile semi final rounds mo tama itai ina so to na inei se fulu le tai ao to nga imato field number 1 ole ata aloi apia versus palauli salenga masatu paitea Ole Alfred's Fuman Tassil Diola Stona Ilava Lea, Fio number 1, Ole Ata Aloi, the semi final Mota Mai Tai, Safata, Malibata. Malsunga Sempini semi final, sorry, Sunga Sempini semi final Ale Tupa Li Bolsinia E la Stona Ine, Leo Failo Mai, Tassil Awauli, Fio number 1, Tuana Mato, Ole Ata Aloi, Abia, Mafasa Leanga. Tolu lea via fio la da alo ai fale a lili ma ana west semifinal number 2 fio number 1 tuana imato o nei da longa o lea tu sa omai ile tautua fa awau ale Fedpac Insurance NBC 2026 ilunga o leupenga po le apio folinga ale NBC lakapi sa moa ya wafo ile sila fia le da ato atano Tawalunga, ya, talo tatu talunga, failoa, pei ona, failoa maninoai, le tatu squad, ole, all blacks.
le awa New Zealand le awa filfilia All Blacks 2026 34 man squad ya wa fo il tapena nga ole le ngato le tua le wa tapena ya mese fo il anga ya tu mole so mole ipol la langi tau sang fo le ole atali maloi au setalia Onisi ia o a tato management. Pei ona sida fia on tato faya o ngaulu leo wa yele temi nei. O le sunga ya Davey Rennie, our head coach mo le All Blacks. O le tato senior assistant coach po le sunga fo ilea fapitoa mo a tato langa auti mse pieces. Ia o le sunga ya Neon Barnes. Kama se, kama le va. O le tato faya onga mole fawiti po lenga iluma ya mese lava skalamu mavaenga na o le sunga ya Jason Ryan o le tato defense coach po le faya onga mole puipuinga o le sunga po le ftelenga ya falongo tana umanga o le tato faya onga mo sofainga po le tato attack coach o le sunga ya Mike Blair ya ma le tato head of performance O le sunga ya Phil Haley. O vahenga ye sea sea na failo a vuilele wa sit fien tatu tunu. A tau no failo ila tuni o lo tongi ma ya wa foi faa foi foina o le tatu o peleki ma le tapi nanga o le hanga e tu ai ia na usile fia ya le sunga foi le tuita liu mai ai none other than the legend himself na coaching staff ya le sunga ya Graham Henry ya awale filfilina o le tatu o peleki le foi sa tongi ma ai foi ya le sunga po tama ya Graham Henry ya wa le filfilina o le tato squad la lea lea ua faa ilo mai pe ona faa ilo manino ilunga upenga te faa ilangi pe ona yei le sunga Dave Rennie ya mese fo ilana komiti faa foe ya le ua longo longo a tala ave foe ile filfilia ya o le tato ka peteni mo le luafe lua se fulma le ono o le sunga ya Ari Savea ya le wa fata otomai ya le filfilina o le foila wa to a fo inicio finanga manicio finanga no fa ali o le totele po le halava le afuanga wa lai lava ona le o le halo samoa ile ka peteni na o le tato ol peleki wa o lota usanga o lana tautua ya me se fo ile finfinau sa ile malo ile ngata moia lona ainga Samoa Maoteroa le lava wa fa ailo manino o le tato aula nei le wa filfilia O tato hookers to os fulmale iva le tato laina iluma le wa filfilia tato hookers po tato number twos le wa seemale sunga ya asafo au mua o Cody Taylor mai le awal crusader asafo mai hurricanes ma Wellingtone Cody Taylor mai le crusaders Canterbury ya male sunga ya Samisoni Taki Aho ya mai le awal chiefs po o le Waikato O atato props filfilia po atato pou ia o iai o le sunga ia Ethan de Groot mai le Highlanders po le au NPC a le Southland. George Bauer mai le au le Crusaders po le Kalapu a le Otago. Tasi o sui fou le ua filfilia mo tato pou po le prop le sunga ia Xavier Numia mai le au le Hurricanes Wellingtone. Tyrell Lomax, mai le Hurricanes, ma Tasman, kalapui Tasman. Ya ole sunga ia Fletcher Newell, le awa le Crusaders, Canterbury. Ya male sunga ia Basilio Tosi, mai le au ale Hurricanes, kalapu la kapi ale Bay of Plenty. O tato loka wa filfilia ole sunga ia Dubow Va'ai, mai ile au ale Chiefs, kalapu la kapi a Taranaki. Sunga ya Patrick Tuipolontu ile awale blues kalapula kapia au

0: full val minute o te nele jula hiva wa fort fa sub sung wali tatu tunu le wa se maili tatu pol kalame se tasi o vaenga taua pe on la silofia ya se tofi te tasi o la pol kalame o le wati longo longo pui ele ino le tunu me o tutupu to tonu ni sila o te rone se tatu tunu isa mo ya mai se fo inicio vaenga o le tafa le kelope wa japo inga te tatu tunu ya ole wa fi fi fa ilo atu se mai fo ile sa ole tatu fa tonu la fingo fa tonu ya ma te se lua to wa por kalambe le fi fi ma lo se fo manui e la o fingo fi mai mtal mai
1: Langi me mai lau talinga to tol menino ia a fa tala fo i fa fo nga bayel tanto what no ne via fi e manato na o mai a ona pai lango ma pai pai ul fo nuo pai fo yo sam fa nga ul tanto what no pai ele popo un pa fo ele solo yo sam mo ele ve mai lava la mtanga se yo lava ile nga tanga malole pale malo fo ta wa ta ne via fi i se fa popo ngol tanto por kalame ole what si o ma se duo to fo mo stringa to tol menino malole to fo mo ye lau ko fa malo vole Tautua.
0: Oi se kalofa. Kalofa lau fionga. Malo lavare. Onsa el nge fefi. Afif marulu. Wae ole faupungaye ole tatu por kalame fefi ostofi. Afif manuia.
1: Yo.
0: Mfapopo kulola ia. Afif manuia. Malulu.
1: Malulu ale kofuka umale alo ape.
0: Ii. Langala ole kauke laki reka ki kongon fali.
1: Oh.
0: Ya. Ay manatua I vaenga ole tatu utunu ine New Zealand mole. Au mai momo ifo isa momo Australia maso si tafor kelupi. Oh. Wa makang kau sui sui lia. Kako kau fu inge New Zealand. Ah la ufiong.
1: Na na ya. Ole sui ngana mantuhu lal verso nei. Le ile le vaso vo le winter solstice vaso tonu ne le pu o vo le pu o yeso va ve ponsa le aso fu le na mata mai ai vaso la ne ele la malon vaso ne ya mata lon to eta malam lam teisi um teisi malam lam ma to fa sol solo fo le tem vo le tali vo le fa penga mella ai tu sol o tu sala fu ye e pe o longa tu tonu le vo le tam mil sanga wo le bu tu ta is e sa ute le tongol tanto le la langi wo ma mau is me ta tu mo le la alva onga avela fa to ala ngona lan maluru ve sole pe ka usi lo mai sa wor kam ya fa to ata tu langona ina ya ave fo maluru Ya, le vaso fo amatan ma ati ati man ale elanga ol vai taimi ne ole ta to te fe ngai male ole na ye el vai ma fo ile il me fo le el nino ma le vai nga maule e faila le tu sai ma matal tunu nga fa vai tau e faila sin tau ma fan fan ai e malu lu te le nan ma tu o te lo o winter le pe a maniti mu nga ya ngai mai ya te le nan te mi ola ma la ma tu o ye te lo o si vai nga le tunu a drought ele vai no hoyo lava pen a malulu a ya ai fa vosin ma tu o vai no hoyo ka lesi timu ai si izo temer winter a le vai nga ne pen to vai pe la sonna sol kimoya a ya almane ya na sa ma fana fana ya na fi mo ya ile fo ile so ya ele fa pen to a malulu tele wala nga ang o fa pe ala ta viding om tangi temi ni o tausanga a mai tau alfa ungole fa ungo yuni tausanga umma ya alkem kongwa la le le weita tole mena tal winter solstices ya malam tanga fo ila le pe le onga tonu le o winter ya to a matai rola yon to tau malam lam te si me vaso vo ya mo fa so solo kwa onke vole le se yo on sama ele le spring ya ele tau tonu Se fa solo to fo to ma fan fan.
0: A o dai ei du langa na lo vionga. A va to lo mas fa to. Ele malo da to. Ta to na ma o a fai ele o ma fan fan lo fali. A lo ma o to malo lawa. Ia o lo fe la vola na te la ma papa aui. Ta to na lo ngo e o lo va ia fali. Ta ta wa o na ma fan fan to no fali.
1: Ma na ye tele ba.
0: A fai ele malos. Solo lo bo house.
1: Manto fo yole olewa oleva na yel tu la fo no fo lele botatau na yese me o se hita po se le hit pump Let me fo le fanga le fanga ngwa ka ko ya so le condition. Ah.
0: Or heat pump system na. Heat pump system le ngai ne
1: du sila. Ko sa ngai ko sa la le fe vela man ma e fanga o te me vela. Ya fa nga fa maruru de msini ana tasi. Ah ya fa pe o lo la te me vole o maruru. En fa ma fa fa na la e fa ti lo ma fa fa. Ah. O tu la fo no la o le va fa pe o ye se fa le fo ile le private police fa le fo ile al malo ele o ye se va en fe on fa ma fa fa nei nai. Ma tu was that way le tapu le mo mo le to tafu ina fo ile lo ta to ta ina fi fo ile ai ta to
0: fireplaces
1: ah it to no mo ta mala o le vala nei to la fo na ma o ta o le vala nei le tapu na fo ile le ile a me se o kilani ia ma ni sila ele me fa ento ta fo ia ta to wa fi ah
0: ele me fa ono to e fa ti no le to langa na o le fo wa ma ta na nga i fa le e o fa le pe a fa yo na la ve se fireplace fo ile le wa te le fa o fausanga tuai o lo ia ia vaenga na
1: o na le sa le
0: ma ia o inala le wa ma e chimneys fo ia wa ma ta pun puni close off vaenga na ila lo tu la fono o no le le tu amu o
1: Ele fala
0: lá. Ya, ele fala lá. Ah, o le hip hop system le na wa fa ta oto ya le fo fa tu la fono ina mana tua. Ila lo ayer tu la fono ya insulate lo fali. Ah, ya ma fa na fa na tonol fali o le living room ma ya ya ya se hip hop hip hop system. It don't know le potu malolo ya pol potu voile e ofanga o mei. Ai mo lo potu moi voile le. Va ne fa fonga le tu. Va ngala ngai ke lo e mela huita vo ngal va ma va. E tau si si fo va nga nei o al popoling pe a wa now now to tele ye wo heaters fo ye lungol wall
1: yeah
0: e ye vaeng wa matona
1: popoling
0: yeah ona nisio company ola tolo fausi ina ya wo heaters nga if e malo losi wati ono fa nga ina
1: ai power
0: ya ya alo ai power ai ai ngalo lola ya enta pe ta manana e alo ese lo e dalu la onga pe dal fenga lo ngam kwala e ke lo ese man fale valu tula at least max valu le vai tula fale ah leso ole vai vela la gamma nga e fa nga na heat up inga le wall e ono tu pe fa la vlavi ai va tu fa fa tuanga pe yo no ma tan tan no e fone via fio no luta tu lungo tau maru lu su ingol tau tau to na lu fale ya ma fa na fana ya mes fo ila va lava mo na fa na
1: ya me se na yo ta tu tu asensina a ma tu o na blankete ya ma na fa no fo le le vai vela ai si ya ki mo a mo le fa vai vela a po le le
0: fa mau
1: ah wala nga fai fo na mu ai to ina po lo mtu a me se a I look sound only movie. I would find Ina.
0: Hey, from why we don't want over hanging that tower here. Hey, come on, I be Sulu Kongo Sikanga, Runga Voile, Mafia Pispalanki. A seal like our king will find why. Yeah, Wayne Elvangalana, Nate, what leaky a kid of mine, a leaky Kongo Kamlanga, Papu Moliba. Come on, Kelly Timu.
1: Mawa, if we really tell you thing, I'll find out Yao on a foil. Tulisi was Indiana, will have to Fauciesta Valley, where you're finding a foil, a missile, only Matata Haptor. They are on a foil or the Wesleyan Vocational Center. Yeah, they will like Faucia, it's a car valley, Taifun and Faucia, I'll find out. Yeah, if I like for him fine, Loa Lacoca, Lingi, Latson Songa, to some male, fine, Lima Vayaso, let you, so no, my ear, I'll find. Fanao, Colisa Wesiliana, il lato Colisi le fapto, Huile, il Vayasole, le Vapeole, or the National Pier Set Exhibition. Yeah, I miss him all at all. We have a post education, school education. They were my own. No, like he matata facto. Yeah, and fight all your land to blockage your land. Ah, and then after I fall, yeah, matata fa et kisse, matata fa insinia ta valle, matata fa foile fa ufale, yellow palama. Ah. ya malau vanga fau um kuka um vanga um malana ai olela ol song songala kurise o wesirian ya o wi fa na ne wala to fau sia saka frame for the favorite ta vale fa leon non tino pa u ya malon ave fa malon afi la fila pito tuala na wa ya to ile ata ya ta se fo im fa ta ile ta mai ki pe ah e mo ya la ole pe ta u folding mo se afi fo le pe se mo ta wa le go card ai ole frame a to mo le ting ta vale ya le tre tse tu ana ilo ta vale fo le afoni e kusa le mau ta le pe se ko le fe wa I a golf car e te le tu te isi na ilo ta vale na ya e mana yo song songa le ma le le fe ola tu ta pinang wala ngo le ta si nei la sanga wo I te tu pulang le ta tu tu o aso ya sa le te le I en ta tu wa o nga sa yai fatu nei no vai nga I sa mo ta na paua nga na o nei I kolisi u polu ya so ya na o mase o le nga mata ta fa topol titi ai pol technical training institute pele wa o tu va sa sne mata tu university ya ma le kolisi pesenga sa ye ya so ya a I maton pasco pe na ya o nga na sa mo sa ya ya se vang na kolisi o lu nga fa o sa ye mo mo fine arts fa sa ha to lava lai mo me o vang fo le lo metaulima e ma tu siata ya pe o le fa la we tele lo il puna o a mai ne vete mi o le va se me o nga tono di va fulu le sa anga mai puna o a le I fa le ulo a le ala fo le nga mai o tu lai mai fo we si liana fo ia kolisi le we si liana ne I mo tele sla fai Mm. Ewe wele song songa o alufu ifana u olufa pena o tau inai fo itatu mo tuteli salafai.
0: Nido.
1: Ono wingala, o le uanga iluma le song songa mal tama o aing o tusia, sosia mal tama I olufa pena o inai alumfana u Samoa. Ya efa aftai o mele le ilo, yo le anga iluma le, teknolosi ya mal song songa o alumfana u. Ya mese ueta tofa ya onga. Ole tulangan na le mai le po kalamere ma nei si cha ba fa tai tai de e o fia ka ko ru ki e ai ya tanga tu to ya ma fa tai tai ole ma nei musal po la po pa o taxi le sa mo po su ko ru sai sa rim ya le la po pa u ye ba na nga ko e nei to fa ata to ta to tu ya fa pe o na sia ta vo le nga ku ai vo le se ki ki ro ta to tu ko le le si le si la ne ai le ile ta vale le na fa u sia ya le sa li po tia ia tatu li poti mai Samoa ia ole ta vale na fausia ia lama whanau ole kolisi e wesiliana ia e se efo isi polo ketsi lau vanga peo fau fale lau vanga fai moli ia lau vanga palama ai peo ka vale ale mea le pe peo tau la ia vai o ngai mana ia fausanga le lei tele ia wanga lato fau ngai na ia momio fasi ua mea fo ilele fo so so unused metal lenga fa pe mai ia ilele poti ya mani pa ta vale la msalo lang pa wa la fe lolo ya yang mo mala wala na mo mai fo lele sa ili mai la tu tu fa tas lai ya la mo fa na fa tamiti mo tele sala fa fa men fa
0: ma di na ma tengo fil tu lang les masalo ole ole mata upule wala wolunga ilungo fa so o penga ta fa ile na na e fo I o ya fa na ta ma fa na ta tu tu no ma tengo fil fa mo mo uile va inga vo ile le pe va ifa pe fa ali amana ia le tulanga le tino le tavale ai o mafa ufanga ia male te mo fanga vo ile le fausia le to inga tulanga vo ia wa o le ta wona na le foi por kala me le o te va va into ai o le expo mo ila to uma pe ne fa ali
1: a
0: se fa ali nga e o mai o mai ia lo mta va na le mta ta male mta ta e fa ali ia la to mafa ufanga pe vo na masania o ngai fa fo expose ese ese ia le ngata o tu tau ingenia palamba ia pe ne ta
1: mo li mala ia ka muta
0: ia a mese vo technology I le o IT ma va na e mau fo fo I tu langa ye mai fi fi fo e va va ye tu mo alo mo fanau o la ma yo la fu I ka le si ka ku o ka me ki sa mo e nga e sa ilingi ko e nga va e nga fa pe o
1: ai me sha la o le a va I e le tele o ne tu mai o ta to tu no e pe tau e to tele o si ya so ye pe sa va I mo la langa lu nga ya nga lu nga ele le pe pe nga lu nga tau lima nga lu ho I fa tinu ho le le fa nga I o ao e mo ma ho fa u tulanga pena ai te lo o le te lo te minne o te lo nga luenga ne le le ye tongi no lo isto to te lo ta to te fainga ringa ofisa ya ole lumna ina luanga ye mai le tele la tu sai mal fono fo pan mene no fai no tato mai tau to never yes sa mai li poti fo le u fa tupula ia le tele o tau tu sai mal tol se lau mon tupula fai no ta vale tau nu il masina ta si sa mo a fa pea la le o tu ainga na tu sa male e ko ki ka fa fe le lo fa ingo ta vale e sa mo e tau sanga e lo fa inga pe fu ye ya ile li poti le mai sa mo ya a ile fono le pan min le fa lo ta no no winga o la mto a te le le no de o la fa nga yo la to to mai la ye fa insinia Kailan nga dwing fa la fai le fadi singiot na ta vai e mo te la fai a la va ta vale fo le ia song song ale la la fau mo sa mo ma vai le wa ma tan fau mo sa mo ta vale a la fa per ma ia la la fai sa mo la nga o si sa mo a ma ta tu se mea me ti a man tu la song song ta na so ta ta pe la pe o pasi do papa ia so a Ila makal fa pasi lo papa ya lo fa ni alum fa na ni le wa matana welo fa si mem tu fa ta si le tino wo le lo ta vale fa imlo na fim pa ah ro no winga o le luma na i song song a laval se le ni mal tama a inga na te fa tu pe ai tu lang fa pe ni oina ilu ilu ta talu e ya le aso fa ye sa mo wala o tanga sa mo tanga song song a te
0: ah ma wa Wah, engan ayah fifi terlejam. Song song ah, saili. Masuk suai. Oh, malu. Fafday, ya naik sufo ipo naik fan. Nau fufo mai le.
1: Wesiliana.
0: Wesiliana. Oh, oh hey, bu leon noi selafai. Malu, malu
1: fafay memfay. Malu.
0: Fafday, ya lesi wahenga lau fio.
1: Ole lesi tulang ya memoria tu ya evelta tu abrone. E mumuliel tanto fa malo si tasi fo io tamali ilonga wa tu matila fo ilan seunga ya ma wa tota ya ya le tlinga ya po le fion fo ya vui Clarence Nelson ya wa retire fa ya su maya nafio alo ia ya le malo lo mainga luenga fa famsino si lia le tolu se furu tau sanga o tau tua le nei tamali i le famstong maulunga le tato watunu e vea mfamsino e le ni tau sanga i titi ya tau sanga a fua le soifua lawa iai o nesuvalu lata i le fitu se furu pea ya tau sanga lo nesuifua lo no winga la o le afa a toa lo nesuifua pa a fua iai o lea sa ngalue ai e ve o iam fam sino no no winga la sa fai a sin talavo ole fion fo i le di fam sino ya a avem fam sino pe a fo iei tu sanga o na o nanga mo tau tu al tanto o tenu ya ma le sa fai a lo iei la son nafi le fa ma va enga fo i le le a le mitanga lwe ngo fam sino nga ya i le fionga ya judge i po le fionga ya vui Clarence Nelson se tasi o tamali i ya wa tu matila lana tau mawhainga ya e mude atu fa malo e le fionga ya upu lava e whaia i tua vau ya wa se tōngi lava le seuna langatile fa pulo tua limo fa malo whaia le whaia le fionga ya ne tau sanga i le whaingo fie a meise fo i al tele fo i o mata upu o ngonga sa fia ngai ma le fionga ya vui Clarence Nelson mantuan la o mata upu ni o le ngalwenga ni rfama sino ya o ngalwenga ni o le tasi nei mata fa yo ye e fai la vasi na fengita ma e fisili ngia fo e tangata ya fai unga fai e leo se mea fai ngo fie ya ele ngata i lau fai unga e fai ya lau fo i vama le atua lua ole fai unga fai le va matangata ya male polenga fo ele e ya ti o fa tangata a pe ata tau mafau fau le ele tulanga ne ile la mati ol soi fu ma tulanga fa pe nai o no ya i al tangata a pe ava ai lesi i tu ol tu pe vai lesi tu fo ele ele ngal wengal ne ai folding mai la ole famsi nom no mudi ale italia ole la win ole unga fole ole sunga ya ole sa vem a captain ol tatu man samo a ya fa tatu fa yang aulu ya fionga ya sunga ya masim honis woka folding mai la e ono ma fine to fo mai ya le fionga ya vui Clarence Nelson e natim molia fa unga fa mas nonga na tu sai foi tu tu singa ya ma le a foi sa mai mai sa mo ya a mulia tu fa malo le fion ya voi e tu sai mane tu sanga tele
0: Tele tau sanga le tau tua lea ta maa lea tunu Tai tai longa fo yo lea tunu Peo ne ta ua mai a le luafe ma le ono Lea sa faa I loa e fo I Oi luafe Lana ulufale mai fo I faa masino faa I tu malo I se e mai ei lea I le faa masino nga maa walunga luafe ma le ono Ia nga I mai lava ua ta ua fo I o se sinia Faa masino sinia I tutono le faa masino nga maa walunga O ta si fo ni utamali I faa masino ua mafayona to itala tala wa mantua sa tauna malo lole ono suvanu tau sanga
1: sa
0: to itatalo le malo ya to ifa popo nisi o lana tau tua le si vanga lo te vai tu ilo fionga itala tala nga fo io le fionga ia vu I vayane suafa o ia o se tala fa solo pito le fo I vayenga ele ngata mo tatu samo o me mita mita itu pulanga le ne vai tau ele luafe se funu malefa o ia le sa fa tu ina se matatia o le Pasifika mua mua na tofia I le United Nations Committee mo la ia tatau wa whanau Riot of the Child ia e wawai na matatia ma tangofia
1: e matua maofa a fo lena faila tala fo lesi teimi la talengtoto o tatou tangata sa mua o ni tangata fa manue ina tele e ala ile to mai so sa mata ta so sa mata fa yo so se fa tu funga e ma wa el to fingo tanga ta sa mo ma fuja a fu ile fa ta wa fa I tanga ta sa mo ile lo langi ile a to se miliona tu sa mar fit sa la wa fe lo fa I ko sa mo lo lang ma ile na la fa inga na le fitu sa la wa fe e ma wa e ia ta ia la sanga wa ausia I so se matafa yoi e tu matila o se sa mo la numero tasi le a le la lo lang a le vo tu mai fo I le in pacifica o le uru I pacifica lento fi lo afes pou malfa a la vel komiti ne o malo fatas a komiti fo ile le e ya ya ya fe ngai mai ya tau tamaiti a ya o le mita mitanga nai na yuta tu trat a a fu fu ya ile wife sa mo sa ye tonu fu yo le si do isa mo sa fa ma sino fu ile dar in ile a le fion fu ya ne Ronnie Clark a da si na fu yo to mali le tunu sa o fu na tu langa a lo do isa mo le fu ya tu pu ne ye ne nu sila o do wa pa se fikan tu la mai fa ma sino fa ma sino sa e tonu nu sila o fion ya au cha cha au a ya fu la e se me pat Ya, wa ai le le ma wa fo le tele o
0: le fo tam fa.
1: E pe fo la le le au se ina fo I le fion ya lumen vao.
0: Yes.
1: Catalin sa
0: pou. Yes, feed for you tell we need.
1: Oh. Wa ai le ma wa e tau fa inga tanga ta Samoa e le o va pela e le nga telefono nei le ta tu fo ya tu nu. Ya la la tu ti la sia. Ya tu langa ma ulunga lo lang. Au ta ye le va inga le. Ya le po mala yo le sa e tanu sa e talayan le la il ta ta inga le ta ta inga le pulinga la pilo la ya masalo a fu ya o le fion ia ile li fai puli por string ve anam lo du tu lo to to fu fu fu fatu ya wo ton wa isa mo sa se e in for her so o tu wa in for le le sa ta wa fo e le tlinga le fa walo Jeffrey Schuster is to sanga vai ya CNI ya le fiong le fo wa ver le sa vem pa le mil tatu malo ya sunga tu le pa lupis di ai sa le le mili ngoi ya le fo la o to so fa voi ele telling ya nam lo ulu ya le va no le nei sa fa ya I fa ma le o le pacifica
0: tele yo le ta u o le mele
1: o le kakar mo
0: world rugby
1: Ile le fono le a al pulenga a le pulenga le fono nei o le fono le pule a la kapielo la
0: e mo lo al ka ku tike di ko nga ku langa fa penge
1: sure
0: e mita mita le Samoa ai o le lunto fa afta ile tu o le fa nga ina ai vai le so fa wa ai le o tu lima tu vale ina voi ia to fi
1: ai
0: sa wa e mo le ia o sambiele tatu tala no tala nga o sa ya vayane suafa mama malu vayane le toto fo ile puleono isa lafa ole mai tau sami wolevo fo intau tuwa ito tonu etele ya o tatu manatu malangona fe esesia ile temi male taimi ae a tatu tuli loase ai mole atonu kelele ame alu ka kukala ngongi onga o fa'amanu yanga nisio tamali ole atonu upei ona pale mai foi le fionga ili fa'amasino Fionga ya vui Clarence Nelson lea ua litaya halua ia ya po ua faa mahea fo ilana tautua faa masino ya peonta ule fionga ile faa tonu eono toitaliu mai mo ni vaenga ona ole ya isi keisi lea tanwa inei ua malolo lota maa ya vui ya uteiloe ono toitaliu amai fo ilana expertise po ona fo ilana vaa efeso soani faa tautonga ia malikili vaina ole unga ole tasi o mata upolo tauto ilu mon fam sinonga ai mole mail pol kalame ale pimen sa mo ame se fo ile wanti ne fi fi ya tauta ya e ia la wo fi nga voi ya ma lo le tautua fa fa tai fo i ya ilo a winga tamali i pe ona fo i nai tele fa ma sinonga se tatu tunu ya ile tele ta usanga mi ele tu ele so fu au auna ya vai ngalo na lua stasiu tam ta upu la wo fi nga ta upu lo ton
1: Ya tatu la tu lesia tatu mta ubulun tolu lea ya lea tate isamu ta teri ya ngai mai nei tatu otunu lea son nafi lea sa vava oi fo i le parlamenti sa vatua umai ya o filafla fo inga la vatamari i ya ameise upu fayo malo e leo se mea fai ngofie ya tu la fono fo imata wava mea ina upu fayo le tatu malo sa sui fo tfa fonga samu Ile mata upo lo fanga solo nei le tatu watunu Ile tau faya leo susu inga Fo ilele mo tangata fainga alwe ngare malo Mo ila tau fo ilele susu epe o Po o e tau mafaina po e fao ngaina
0: Po tau aveina lo tino se fuala au faasaina
1: Ia peo se tulaka wapena Wala ngai olvanga lana Lesa lo tea fo ile fontanga le aso nafi Mai o le aso nafi len fa tau nu uen fa tino ino fa mo mo le mo sui umal pan mene pita ila e fa fonga tanto wotnu ya sama nino a fo alfa sidi al fionga ile sa fa pito ile tam fa ile ile a papa tum pita ule mau le fionga le fong talai ya pal pal men fo ya tsama le malo ile fa sidi fa pea pe fa mata ya afia ai lal no fo pe afa pe le faia lana
0: mani
1: la ele el test le pe ye pol fa ta inga le pol su su inga le ya te ya
0: pol fa to nu le na tu ina mai
1: ya pe ol ba nga na pe mata la ya afia ona la ola mai tau

0: e manto voyo le ole mele paule le polenga le tele atatu a ole mea iwa wa lo fa tupula ia a le tele le la fa tai ma lo lo avele to avele fa mo mo e tong fa tini le al watu de fa la fa saina a a wala se se le ta wala to ia le watu ni to no tatu tno a ya le watu tai fa ya na lu tai fa sa mo la ya na la ye le fa na no tai nga tu sai mal tala tu pe mal a na no tai nga e na yo atu de lima tai fa wala nga mo mi fu mal lo nga tai fa ko ru wala nga lu nga a
1: ele o
0: ele fa pe vi mo fi ya
1: wa te le ka ka lo ko ko le ku a ko ka va a me se fo i fa tu to na o fa tu to ai un watu ai tanga te tu to no la tu no o pont ya mala valen
0: mala valen a
1: o fe fo i tu lina e masalo le aunga au te fa mo le te fa so le fefine ono le mata upo sa mo i le ta ua o manatu fa alia ma se fo i fela flo fo ingo ta yo le tu ono le ai mata mata ya sa mo to a mesi tu pulanga le dei vai tau o le pumonia ya a mesi fo e fa tu pula ia mai tu tong no ta ta pe ya o le tu fo le le ngana sa mo le vai so le sa mo ne tu sa e ha fo mo mo tele manu le no
0: nani
1: e ta ua la ngona mamanatu a o le tuli loa o le vaenga le tuli tuli loa ina ia fa pepa ma fa upu ma fa tu la fluenda
0: ole ole ole ole si ole si wala pito sidio le foi fa ngaina le foi mai tau ina ni sila a le tele le alwa tu ele ngata le container ile watu tu a ia wa pe ina le ngata ile vai en malo container a le tele o va fangota le fai me yo fangota tai ngata ifale wo foile langa le wen shota inga ma keni fa fot a antola ole tupu ne le tupu ne di sila menna ola wa mai paso ona fata fe mai e mai le va fa le va olo fa palasi le leuta le il le fa o pe se pailat ku ye ma pole fo le no pele ai wa tu va fa ngota la le wa ku kuli ya kule le pole le tracking device la fa ona a o inala le au mai il tel tasi na un wala la ke lo inga o le ala tu ai a ya e mo mi ala le le un tatu va le le o tasi na me ono tu fo ai
1: le bo en sin sin le va ale sa ma o fiti o le nga mai por kala me le de ta o lo ya e umi
0: yeah
1: ile va en o ye ma fo fo ku so le bauta o ave ya a le o pacifica le ye masalo e fa o ma fo fo nga o so nga me se fo il tam fa nga o nga ta ifale ta tas e ta sis ke pu ka ku le o ma a o se fo lu o se ke pu o ye ma fo fo nga ka mai fa ye me
0: so
1: nga resources o ta tonu nga vole le pacifica e o fo ya me ta resources e ma kwa advance ku ka ka re o nga me nge le ki li va me nge nga lo ma lo u ma sa le pacifica
0: ya e ta danela e ma lo si o me yo drone ah
1: ya wa
0: la kama va le ya le ola ma o ile no we ya wa ye le va le drone mfengalo limas fu kimita ah msalo la mfayana ngo fu no fu atu nga taifale le tanga ta gwa e kaide va ele le ku kama le piki ma le paso piki mai ah pe va nga na fenga tai ya mai si va nga si ese o mole ata wala toy o mo meo meo o paste fu ni fu si wala le mai tau ma shampoo o wala manga bo fofa tonu o momio ni lu sila le namba o tonu o memo kasing pia a
1: wa uta te tele na sia wali ilia le fa ulu mai i nga te fale o mau le mele na e topa nga i ngi area fo i o nga te fale le pasifika
0: ia
1: na avele o koordinati sa moa po o fiti po o tonga a mo le vahe nga i pikia a vahe ili ma fau fonga wo o
0: inita o manga study le lo vahe nga le mele kafea le mele kafea ilia
1: o le kaimi e aloe le vaa le nga fanua o le kaimi e a o kaimi e feo a e vaa nga te fale o taimi e momoe ai lau vahe nga aloe nga te fale o mga study mba kamai pao nao le tu alalo a mese fo ilfao tuanga ya le tato por kalamio le watine nefia fi taua ya o meo lo tato wa masalo la unfio o le tatal no tulanga lea tu sa ilmi ta upule i tato mautofono isamo masalo lea samo fa funga mele fefine ele imata mata imene
0: iyo eh ola em motno ai el tele ni so tato linki ni tato telefoni sabe life a form by tato wala leo malo lava le lava palifol tato tu liu mai nei Toka apenga inga le tu shift le tu isauche ya boka bole to ye iva nga ye tonal market ya nai la fa tau lo ma la fa market wa bole ma fai mai le lose for iva tau sanga fa fo ina ele vanga le mangri market ya mangeli fa ye la to market ya ele italia ina ele el board ya po la la fo la tau te salato ilo ilo ina ya vanga le mata upuna male le male to mfayon fawo wina lato tato mangri market trust ye pol fala tunga le sala to fanga yo ye tato market pol fili market la wi lo i mangeri ye sto na le ki yo ala ko kumu yo tara
1: le olo te va ma tu tu langa na le te sa no o suia le va ngo
0: suia le va ngale le wi la 275 275 markets ya le ma ole la le I le fa nga solo ya le fa foina fo le suia ingo pulenga ya la tu te fa foina ya le market a le la wo no mai tu ina luma sin tan wai wa matan sengi tanga te o tau le inis pe fo linga mai ole wa o se impa anga fo ela wa anga sai mo fa pe lus fu lu iva tau sanga fa fo e se company ya le ala wa nga mai ya la nga fai la le lolonga ya le lolonga la le le ala fo linga mai wa suia nei le pulenga wa la tu a tau aveina ye malato ma uale puleng ol tanto ma ke chile fa foina ma tu puleng ila lo la vacanso
1: mani ole
0: al fa foina la ma ke ti sto na ia ma tanto ma ke ti faina tanto taulang va tau mangeli le la wa pa u tu nei po ila lo nei ole tanto 275 po le lu fitu di foundation
1: ye wala o sui le 275 markets ye si va ngale e ma ta un va ngale wel tau se tom vet fo tanto program se solvas Ah, yeah, we're doing a fruit ma. This is for la tole wa se e fo mai. Ah, but nearly mai e fatal no ma failo. Well, le lungo open to fail lang masalo le lungo
0: motor so.
1: Yeah, la fing vea tole fo.
0: La to.
1: Yeah, tal tal no. Yeah, fat mani no tulang ai. Why? Ole fo ye ya atatu tal no lo mene wo facing a u minga ka ko le si vai.
0: Luas pulu to sanga o fa fo in the market.
1: Failo mai e mangene o tau lo ko bon. Yeah, oni si isa ya tenda inga hava noni mo ila tau fau wea ngai me tau avina
0: fai ma ke tile tele fana wa
1: tuli ulu kiwa ya nei yo pea ma ke kausa nga faka si e fai ko ma ke kine mange alai ai nga mui kwa ne il kua angi ulai kwa e ta hua va henga le utato utala no ai ma ke tia ya masalo bito nu uye ye ma ke tine ya tatou o otawa 274 na
0: vale.
1: O mangele o manuveua o ese market manuveua
0: sa fai fai tatu
1: ya kama si matu le ia foi le an to wai nga le ia foi le an to wai nga si matu
0: si matu le sa ya sa fai Browns Road ya le la masalo la o manaya tulanga le ui nei ya mangele ela na le market mangele o no pe o ile o nga tutu le muwai au kilani
1: mai tele o tatu tangata masalo a fa pasene le au no foi tutu no pitonu
0: ya
1: mawalunga mangele tele ul samoa la nga le e fai so wan fam talanga le a le fionga ya so me o le gate day
0: le wala
1: e fa me o le fitu gateway to
0: New Zealand
1: and a gateway to the world. Ale ko fai la jonga ya su. I nei on tawa se ma to pito no. On tawa la gateway to heaven. Yeah. Ole tatu tatu noi maketi. O even day of voices.
0: Ole tatu maketi ke len te len na a
1: te len. Amo
0: lo vo to sanga. Lo even day. Ya ai e pe la ngo la sala na a. O kola se marketing a tele.
1: Te lo easy to nga maketi o fa tupu yellow film night market
0: I market your po
1: yeah oh market your po
0: sa papa to ya le sa
1: le pes na le
0: o ingan
1: metu ya o le utala tala Salo la wei pakuranga po pa pakuranga.
0: Pakuranga la ile si pakuranga la wei market.
1: Le sa fai foi me I si va pa ki le ka pa ka voi ngon.
0: Ya ma ya.
1: Ma le I papatoi. Ma salo papatoi ya le me ma lo si le ye ne.
0: Ah na ya la le me na tu langa ton one na ton fa ma itemen lewa.
1: Tawa.
0: Ah fai se na
1: ma. Hey wala la la fai le tai ao wa tai ao ma ki te mangele na market si va enga ya. Ma ki ti awa uli ro la o ko man lewa.
0: Ya nang a le la ka pata ka paka la le
1: afternoon market
0: wa la nga ku mo tang ta wa
1: ke le ofinga me
0: ke le ofinga me ai
1: ka ki ku lo fiuma pe wa la ta mo ya wa la ta running ai man rewa
0: de la mo ta mo mai la fiunga ya to filan
1: ya la fa ti la fiunga ya ta si o va enga ya ta ulunga ta por kala me ne vif
0: e na ne o teleng fo le le ta to ya le Fighting over your tattoo. My tattoo, put it, Senilia, my tattoo, Natalisa tattoo.
1: Yes.
0: Tattoo, Nalu, Luay, Maltato, what new? You may say,
1: Miss Palatoy.
0: Usa, Mercilia, Vafkai, as I eat before you have a Timuila in the South Tier. Sakako Fakaka, Gakosava, Valley, Walla,
1: Leila, Long Villa, Tawan, Fasa, or two Langola, Shalong, Saoki Muia, Maulainga, Aukil Saukia.
0: Foi fantasi nga lulu e foi ai nei foi tau mo fainga ol sit sin e wi asa ese ya fala to sa tatuye ai mo moli lo fa malo lenga ol e fanga tielo e fa tailo to lotto ile tua ono le wo silia male lua afe tama na yo tatu tua asina sina fa manue ina ile foi fa manyang e vaftai vo isunga fa fe ngainga ya meise ka le sia sa lango lango ya e sa mo uma i ne New Zealand ape a fu ya sa o mai fa tasil to telol ta to tu o pongi fa mo mo a pongi fa mo mo ya le ala o si dia male lua fe la to wa fa pe on mo wa la to si seni e tu sa me fa mo mo nga fo le le a le a New Zealand te ne ya Mantu foi tu sa matou a feia le fa ingo tangata lena lena o mai foi numero mai tato me numero fa mama wine le ofiso fa mama ngi samo e tu sa matou a feia le fa ingo tangata samo yang va ile va ngi ya le lo si le luafe ya talo sia o le si balu se la nga ilunga talo sia le o vai langi fo lang a wala nga vai si na matu o le o le singa le po o singa yo tangata lesa le nga ba la to fit su li mata usanga nga ilunga na pe afu ye to usanga ya mai to usanga do fa nga ilfa iva o la to na so fu mai na to usanga ya fa fa tai ya ila tua ono le wa o su ta to fa numero ya na ya ta to tanga ta ya il over mal lua fe o mfai ona la to au sia pe mau ia fa mnyanga o le fa fo email si senior tanga ta samo ni sila
1: malo fa fa tai lo fu ata ua vaenga I ere siti seni pe on e ta ua on nisi o tau mwhainga sa o tau balu ia ai fo ima ia masalo tasine u faa matalanga pe voi on faa talitali e voi lelele faa so e amusia e inusia ono o se faa manuia nga mo na yo tatu tangata Fafta yetu hai fo ila onto lau lau ma lau to komiti a mesi ta maam tina matua lo fafunga mandatu pokala me nevefi sa tongi maa ma tongi sawa wal fa moi moi lea ya wa misi yafut maftanga na navita
0: e ye al time fa pitu te vla au tu tatu tatu lau lau ya mal tatu ya
1: afko lea
0: la fo ifi ngai tanga tam si siana siana ia ta fa yo yo lo fi ngai mai ni taimi ya au lo fo taimi ka ya la ngalo pale wa tau nu fa moi moi la si si me si li le o si si fa mun sina le to tau tai e le fo I fa moi moi ya la ua ka fo I a tu e fo tau tai fa pe mai ya le o mangui le kam fa ga ya tato se atu ile o avono fo lele mo o nga ya maise ya ni ala fu fa ta oto mo alon fa nau ya maise fa tu plo io fo io le o tato ala fa nau pasifika
1: Mani.
0: It's tono New Sila, ya my tau ima ole le tele langa tupulanga le yai le ileva le lowest foot fa ya tau sanga le matua mfayona ngawa avole le oana avonoa la yelo ilfa puleng avole le imomio of no school sipi ma avono avole le fainga aruenga ya epe obayanga tau anei olo ise fa pulenga ya la fufa ta otu mole anga iatu alo mfana uanga iluma ya walanga le umale au Epe o vaenga la yo por kalamela nei. Ia le wa o te tau o na tanga ien malo ina ia wha lea atiriro ia lo na fua mai. Ma ia whaia mō lele leio na yo tātou alam whanau Pasifika. Ma isi a alam whanau Samoa. Ia lo tātou whalongo tu Samoa I le songo ngā o tamiti Samoa le Samoa. Lau whao ngā. Ia ai o le mea le tate pole ina ia o le mai a fu ile leo. Oa onga alumfana ai pa uatu isi la sanga peo le a fiel tu la fono a fia tu ta inga kengi ia ma fia so I fuanga ile anga iluma sa ilinga nga luenga ye po ni nga luenga taulima e ma fai so so nya ti ilato mole fa taunu ina mo mitinga mole lumana
1: ma lo fa tai lo fiunga mo le wa lava ma a no fo il fa so la fiunga tu sai mal meta pulia ia ile tau tu mo le tu no ma se fo ile sili sili ma mao mo tu pulanga la no va wa fo a le tu no ai ta ulunga ta por kala me neve filo o fiunga o meta pulia mo na pacifica ia le sa o fa ilo na inicio va en ali tai mo ta tu to sport ai a wa o le facilite le le le wa salo na fa ilo lo le fa unga le ta tu la kapiuni a New Zealand Nei, Poland New Zealand Rugby Union. I nei New Zealand Ananafi. Fa iloa manino a iloa, le lemo fa yuno te fa awa wina. O le tato moana Pasifika I le tamulisanga fa ngā solo on Super Rugby Pacific. Tele lo mafina ngalo le atunu. Ia langalanga e fo imale tele o fesini. Fia fa alia. Au vaenga, masalo tesine o vaenga sa tu I fesili fo il media nisi o damani I fo iolo I tutonu o le tato asosi o le Lakapi Union New Zealand. Peona ele fionga ia wangalo ia usafu matai o le us por sunga fo ia Kevin Mellam o mafu anga fie fa ailo ele o se tau mafainga tam fa na ul mon Pacifica pe ona iai ia performance wise ilunga le malai na ain na lai ona fuan fa iunga ole o vaenga na pine fa ma wel fa iunga fa tino ele I mafai ona ausia se e na o fa tu ia ile avano ia po ila tofo isa tau mafai apalai mo le avanoa tau ave ina o lai sene lea ele I mafai ila tofo ona fa'amalia ina nisi o aia inga tolua aia inga io e fia fa'amanino I the requirement capital investment tasi lua credible long term business plan tolu commercial revenue targets needed to keep the franchise viable or keep it going o vaenga te tele na ia le te va ia tu e pe io inale li lifa ia I le fa I unga na fa atino New Zealand rugby ia union o mo ila to po o se tangata fo e fia se e mai e tau ave ina le laisene fa awaulia mo le moana Pasifika ia o nai nu mewa fa ta ia sa datu fa soa e fo inisio datu fa soa e pe a ele le se fulu se fulu miliona e fa ta mo e ai ia le moana le au mai se ai e lo e iso tatu malai I sa moa potonga o le fa ta mo e tutono New Zealand ia a me se fo I ia I lona fata moenga o pasese o tutongi o malai I e fata ulangana o coaches matau isi isi e o lona faitau au faile na pe a fata numero ina I se sele ni fata tope tope e se fulu ili se fulu lua miliona
0: tala
1: New Zealand le tau e tilo tilo I ele long term plan nea po oilava
0: na le awalea
1: e leo awa e fo I costa ila to media I vaenga I fa castinga I talunga worldwide Ya elo awai o vaenga la le na le folinga mai o lo ta oto ye fina ngalo le le unila kapia New Zealand na fuaina le mafai ona fa wa winda o tupe fa fainga wenga po e mena mia po le capital investment voila mo so o se tasia ta mafai ya lo fionga ete te le fo ilong mamla anga I vaenga ya ta business a wae ete tilo no business la popo ni franchise la popo ni ete ta fo ona ye sa oe plan sa fata utonga fo ye fo fanga e fo ile fata utonga fanga yo ye mo se taimi umila ole le si wa ole opule na le sa be ya ten le of ina ngalo ila to ile New Zealand Rugby Union na fa ali mo se taimi umi mantua na ia ye inga na ta utonga ile mo ana ila na fanga so a ila lo fa manu le PMA ila to ma fa ilo ai ya ta auto mile so soani New Zealand rugby ta auto mile so soani and world rugby ya tu mile ola ia a all PMA fa ta mo e ai loa mo le piliota ma ia mausali ma ia ta mo e atu lo ya o vaenga la na lesa fa ai loa manino mai ina tau ai o nisi ofisili sa tuli tuli loa pe ma fai ona sefe pe ma fai ona fe so soani New Zealand rugby o le tali sa ma fai on talin fa ilon is not repeat em fa isa la to so so ani alia sa o mai mo mo la to so so ani ya apese yele ma fa yon sustain na va enga pe fa mau tu pe fa mau seli fa tu ma wina ina ya lu alu ai pe alu luma o le fa ftai la lo ya nga nga fa ftai fo in is not repeat ele fa pe mai o le performance at dato au fa li ton monia monia au ele I tau lau fa mo tele o niso ta longa ele le leilon fa tino ina I always say Lenny Lea doubt it to do it.
0: And my so so a lava le ute pole out two or mea lava. Ah, or tupe. Tangaila, Ilvangale, or my manayala, le two my nay, I'll tell fatty type. Vang Holisa, as I know ye say. Fatta tonga pose, four fuangad one mau. Fua fa tau fu lele ili mudfa fo ina so business e tilo tilo yo na malu sianga vaenga atua I mauna vai vainga o amele le ai o amele angai tilo vaenga mo opportunities o va ni ava noa fu lele yo na mo wai ya mo vai vai uma vaenga fa business I vaenga pena ya maisi la mea o mea tau o na poli yanga yai po o ye ni vaenga o la tau vai o threats o vaenga umana la vele SWOT analysis o was also business ya ona na ilo ilo rola ia fo ilele pe mole anga ilu mo so se fa ta tonga la mo se fo fa ta fa business e tilo tilo a mo mo ka ka inga fa tu la nga an le la sa mata le noi se ta si fo o to mali fo ile ve meta u fa e puler va nga fo ilo meta marketing a po mai se mo ta fa sa la mo so fa business na le vanga mo na mata noi ole tulanga sa ta oto ya ole tulanga la tu ai fa nga yu ya ya no fa pa fa sin tu lai mai a fa tu lo pisinis e ke alu ave lo fa le ainga le me I tanga fa te te inga e te a fa tu lo fa le ainga sa mo e te le alu fa tu me palang fa te te inga e te alu fa tu me le to te le tanga te sa mo le alu pa speaker sa ye lo manat sa ta town au mai isa fo Auckland pa te te po tai
1: Yeah, yeah, to a mouse man, let's say this. Yeah, one man to a pound now on the stadium holding a facility, Lele, if I didn't
0: know what I'm talking
1: about. Yeah, one man, Coelho, he sent me in
0: South Africa. Countess, man, come put quite a fine alaco accommodating a little for the tourist food off a tangata. To so tassina, my letter to la letter my tangata Pacifica. All I came to along. E matua fuli ta tangata e fatumba fatumu ngofie la uta I awal melen tupu nei ta ta lunga ye fai ene in mon pasifika sa fai le la vai tse le ni maua o la sa fai tai o no shon le anta to ala se maua ufa kai ka ia le soli alu arga wale ka mole alu ratu ni moiva pe a soli e fai merga ka le ma ke mai ok e rio gak soli wa ufiu e tua vio I se umbi lea e mo ia au kilang ia langa le tu ima tu ma matatu atu foi ia le fa peo se fai longa lanu bo se si tu a le winga foi le fa matalanga o le ta sa mau ta si na fa vitau li la ule mai tau sa tau na mai fale oloa A what business to eat? Where to hotel on Tangata no? A lango lango inda, ya fat my mola ypea, or let him talo. A cofa yo, macaco lango lango. Yabalis. Akako langa loa, el cow, dear pepper, for little lealu. Ya kongi do ya lo tau paua le me ifa nga wala nga la fa ya talong fa te tinga la fa nga talong la la fa nga malai la ta allova tama ai le ngi su ta le ngi su mat mata si di don paulo la spuka la ha lo ha ah ala ita ngata at least it's $10 better than nothing ah ya o le tasina me va nga bisinisi la na va i mama vo le le ye le la fa tu tu sa fo la il tu la nga le le o fa le tonu la ulia on tu pe ale mal si anga wa na la ma selin
1: not selin ni ale e fa ta mo ai
0: ah ele nga ta la ele fa e ma fa il selin na la to tongina le fa fa yanga ta ta yulu numero tasi ya sa fa yanga le au lua e au mia ta mata alo numero tasi ya le ta al ke ta ingo to inga ka alo le le vola nga isa ve ah le ya to inga le vola na le le ya sa ve ya lenga lenga o mai mai sta mai le tu sa ta alo ma la va full time to fa ta sele au wa lang la la la va tu pe tongi le ah commitment season training meuma
1: Ole moro matautia lea ile silisila fo ia le totele. Paulea o se moto ese mai nisi au au. Ito tono le tamutangala neo le Super Rugby. Lea sa tau avel moana Pacifica. O se platform po o se fola e sao fanga mai ai alo matamfanau I lea tunu le Pacifica. Pe o tonga ma Samoa. O tonga ma Samoa le tele una lilifa iai. O le fesili fo I lea sa tula I mai le tulangala. E mafai ono toi taliu mai le moana. E mafai ono toi taliu mai pe afai. E iai la pe a alu alu wa wha atulanga le lein me tau sele ni mai ngana. An tali an New Zealand rugby, ia le yuni a New Zealand. E ma fai, pe a fai. E mau tu ma mau sali, pe a wha fie fie ina, pe wha malia ina vo le yuni a New Zealand. I se plan e a ngai mai, e ma fai ona a fo ringa le wha wawina. O lea e lolo ma neil wha tantana noanga le lea su sa, a wha alfa funga tapo e le tunu. Ia ma le fionga ele, li fai pule, ia pole fionga foi le tai fono la kapi Samoa. A oia foi ua tofia wa se tasi o tofinga taua le yuni la kapi le lalulangi. O le ala la ata penda mai la sosa. Nesine vaenga yo oye da tuta no. Peo no mafai Samoa no ta penda la na ia. Ia ma ese mai le ta penda ngasa yel moana. A e tasi ale aunga. Ia o se fai tuto e ulu fali mei da mfana ulu tato tru.
0: Al fafita ul fu na ta tu ol sa ol se linia ka
1: se linia ol se linia
0: ala va se linia se ma fai u ma ye world kala fo le le money makes the world go round pole a le fai mai e ama a ala va se linia wa fo se linia ne fa ta u mai tam ta alo le fai lang kon kala ke fa la ol peren pata fo nga is tam ta alo ta alo te ya tu fa fo a e ma fai lang fa ya sa u la ile la ma ko kon ya o sa kolen kolen kolen i e ngo fo e kolen i ta to a a pe la tam ta alo alo pre a e ala na le ya i ta ma ya lo pre la ngo le le company o ya a u ya ta alo ma la ngo no u lo ina mai ta ta alo e le si u so fo ile sa coach full mansamo sata alula ile au o tago sata alu foi no fil filial au tago na vetem sa sa lumu mata faul si aso ma ma ofisi si tu tu petalo na vetem le ka kan mo si furu lima tau sang tal wai se lau le lusa lau afela na tongi ol tanga tata alu ba afu le ol tanga tata alu na tal mo season na ai mo len sa lau afi fa pe ola lono winga e o mal temini tama la kapi u mali e tonu auia pe te tenga la o le chiefs a ia pola hurricanes a e le ese tama ila lui fo se la wa fel ton a e le ese tama ila lui fo se la wa fel ton o le sa o la mea a vai fela o tu lang hona le auia na ngo na yalum fa na uia ta aloi o le le tongi le tongi na no fo la tama titi ta aloi I tole nye I e o la te me pikir le talong lo pelik la sa la va se le ni la sa tu e si a ta si ta mali ya sa lo kala lo pelik o si si e ko ngo lo se la ko se la wa fe to a o le la ka kala ngo I so tongi vo e o kai ko ki ki wala nga itanga ta o vo mali me se la wa fe lo ton ya e fo fo e le tu langa ta alo mo te mali umi a tu langa na le a la va se le ai I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say Just how like much, yeah, my faf kaila vai kong et piran mori.
1: Hello, faf tai. Yeah, faf tai lo vionga.
0: I faf tai. Me siri le wa tapa iel vai angalia. Yeah, mule tuai le ngang faf tai ta tuat nu faf tai fol lava palemai ta tu proklami. Moses faf pongal vai spo.
1: Malo faf tai lo vionga tu sai fo imale ta wati le ne fiafi. Yeah, o nisio vai ngang wan tau lo longi no le tu nu. Yeah, wa fo no fil fia me tu pu ta tu nu isamoa me se fo ile. That would do out to Rone. Yeah, Nisio Vanga wants to fear our for Ilinga Solonga or Tatu Fanga Malanga as a loss from Malima Leneo Uni Luafi Losum Lono or Losum Minute to Enailing to Lice. Follow Taulunga Miss Tautua or for Malo Tatu Tunu, Tulita, Maritato Pulcalamele via Sofo, or Alfa Eloale Tato, Mata Upu for Imol via Sofo. Nisio Vanga, Peona, Tauto for E, yeah, Fat Moyango Party, Tatasia, what happened Nanga Molfanga Paloto, Ninto Sanga. Ya msalo lela tapena in tatu por kalamele wati. Mole tau sunga fau. Ma ayo iyo. Nisio manifesto ya po oni. Nava tau fu ileo ufata oto meye tatu pati isese. Pio na irfenga maaloso ufatasi olo tulai. Ya manisio pati ole a tau futuli. Ya manisio fu yotamali on tatu tunu uleo ufaa ilo. Ole a tau futuli lalo o nisio pati ufaa ilo mai. Ovaenga na wanofisi fia tatu tunu. Manu ya tele mahalo longo le nefiafi. Ya mese fu ipor kalamele use melisa sunga alfafengenga. Ya wanfa wa win. Na le tautua mo oe le ne fiafi ya tautol manino sa fiafi manuia lofa tele atu fa mangalo fo ise tautua wole ya wau le ne vaenga le fiafi manuia tele malolonga tole ne po.

0: Alo,
1: thầy chú ạ, chào Long Phật.
0: Ừ,
1: phật
0: chào Long
1: Phật chú. Em. Mà Long
0: thầy chú ạ. Ia đi, chạy cả đi
1: con xin. Ia sao Long Phật. Ở các mẫu ô lăng tìm nghe yo Elon
0: Musk. Elon Musk, cái gì ạ?
1: Ở đây là phải là người cúp lên đi đi ông ạ, lên đi ông nghe anh.
0: Ừ.
1: Phụ nữ bị đi ông ạ.
0: Elon Musk fulu piliona na fulu fa fo mai
2: na o sao Elon Musk ai le o sao le fo Elon tupe
0: na fa tai fa taro di sta tuar au
1: wa wa
0: ya saro mai o jo fa muri
3: o ma sala
0: e oi alo
3: o la va ku kali
0: saro mai
3: e pe ye lua Kesi mai kasi trillion, trillion le le kupena kanga. Okay, FIFA ya kwa sauka lai. FIFA ya kwa sauka lai. E maua renga e saungwa moyai. Mangi e kile lo paru morongo kui. E maua wae e orubino orau kia fisho songe kwa. Ole atua ole oro o mawalunga. Ele ai ama sesi. Ele mafainga e kiwikiro ilunga se la au. Ole ale mawalunga o la au. Ele ai e mawalunga a maunga.
0: Adi.
3: E wala wa maunga e kaukau kipa. Ele ai ma sesi e ngake ilo akuni maa lo ole atua. Wala wa maunga kau ke ngaka I kako au kiro ngaka au kiro la ia ia I maunga. Ai ole atua, ole oro mawalunga ia. E le I loa e sesi, e le ai ia ma sesi nga ke wa ai ale atua. Ai ola ukari lea. O e lua airpoint kasi trele. Ai e mara ufisili le fifa ya kufa morelo usho.
0: Sanama.
3: Oi de kupu mua Israel. Ai la o me I kua. Ai kua kula mua ni.
0: Tai fau. Tali mea fau, lua tesi matasi tiliona, ia le tawa ainga o Elon Musk. Tasi tesi matoru, tali mea tu yala mu. Trillions. 1.3 trillions. Ia faftai fo I mōr whapopo mai ala sunga fo buta tāpunita e ao vi ere li tātou I kayona ole rafisidia fo rafasidi fo ole tupu mua mua isa elu ai tupu mua mua isa ra elu ya
1: saulo
0: ai
1: saulo
0: oi ia hafo mai fo tali mai a Tali mai amrai fono, ora tupu mua Israelu o Saulo. Mlasi ilia mtuwa vau pitu ausini, iwa Israelu lima sifuru piliona.
1: Ia iwa ftai.
0: Ia iwa ftai.
1: Nite koe lakua tali pa mulmul.
0: Sao nama isaim?
1: Orina lmaa $2.4 trillion.
0: 2.4, lua tesimal faa. Triliona, lafa sa mwa trilion.
1: Ta alili,
0: ta alili.
1: Ya. Ya, isa, pa fai tam fai. Aki kia,

0: Ia inga.
1: Ele iti nangalre tu e ki tu po se va e nu pe ya.
0: Ya? A vo yo isara usa ore o si ela usa yo ya isara e fa sa buru ko fisi ko mona ko. On ti nga i le ole tu. Ti nga sa buru i kam sa buru. Langa ole langa ole fa ile ko mona ko ku. Ala o banga o e fa sira ko ku. Ele
1: iti nangalre tu se tu.
0: Iya ngarang living ngaro orang ngalai oleh kurku. Kuza ngai pemela oleh ku. Lawa la kula ku ere o inga wala kula fo yo. Ngai fa ya sabu ere o ere wala kula fo yo. Ay lu pe fe be ngau manga o wala kula fo ye ke. Kuza la ngai pemela tu wala wala fo il ku poku. Ay o fi manga o ko fi besikan ngai fa mara ku ku. Pe mu ku ai.
1: Ei
0: papel o le tuku tangata le. Io cum cora ofici mo ah mo meu psicologico. Mo meu tricky, yeah, tricky questions. Yeah, e manga ifu, yeah.
2: Sim,
0: sabe le mra fono. Ah, sabe le mra fono o sauro le lui cupu. Recently, Sua BGs means staying alive.
1: Yeah.
0: Lewo umale ya voya. Ni kamo OPV au ya lofa aku ko fam kala mbili ya stowinga ya fa fo mbika. Oili oili fo ko mo mo mali ko savia. A OPV. Oi. Oili oili fo ko mo mo pasi fo mo mali to savia.
2: Ya vo ro ko fa ko ro fara. Kere ro na ko te. Ya
0: ya ro fo ngalo ngaluanga. Ro ngalo ngaluo ro fo kasanga. Yeah, I didn't come from Karam, you Karanga.
2: I'm going to go to the house.
0: Ngaik ukang kah wol kaku bung uang ngaik ukang woi.
3: Ya jauh.
0: Iya sama.
3: Tapi
0: dia ngaku masih dia. Iya. Yo opi dia masih dia
3: ya. Apa? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

after yatu tato tunu uma after my nita yao ole o fitu minute te ai litu rai lua e o famu te fo tato aftanga e au le fo ile tu rai valu ile asa anfonei afa yatu tato su uma after my nu pe tfai langi sunga yatu yo mu e se tato lo fisi se te favo tu vas fo sunga ya ramble more lo sunga rapture faftai e per foi na it maria ya risale sua ya fiona ya la pepe ani sinonga per foi le tragi am la si diam to avau pti au sidi famo nu ya tu le tu e tu se foi o tatu mafta ni tayao fiona ya mafta famo twain ya ma mariu mo sa tatu mafuta ni tayao Tringi ya upa au, sunga ya upili, ya telefono, ya fionga ya mapusua, sunga ya Sam, ya mare sunga ya Fou, ya. Mafuta inavari, mafuta maili, ya so tatu, tuwewa ifoi, pea ulia le, itura e sutasi, pol sifurlua, ya pola fusurlua, ili asusa, ya lelona, ya, tuwewa ili asutofiuleva yesu. E manu e tere ngalue ngalo nei vai aso, la tau fuo mafuta mai o tau maota malawa, a ngā lei atu le lii, la tau fia ngai mga ruenga. Ia, nisi fuo yoro o fafongfonga mai I le ayo toi fuo taina po maota ngasi ngasi. Ia, a ngā lei atu le atua nei fuo I vai aso. Mose fai ungal vai aso manu e hala I lona mafuta mai mo I tatu uma. La tau mafuta mai atu no mao, le fa manu e tere le atua, toi fia iloi.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fafelo yatu il PMN malo Samoa ni tuna talo falava malo seifu mau malangi maina. Usi mailo fa fonga telefone la Israele luas fulono yuni luas fe luas fulono malelima choluta si PI PMN ya Aotearoa. Olo popole le ausu usu a mafui e po seismologist on ose mafui e malosi e fitu tesi maletasi le fua mafui e po Richter scale wa tai ele la umua o Venezuela Caracas ili tai au na nafi le e falling amai e te tangata wa marili wai. Tu sai mafam talanga mai le ofisi usu a Amerika na mua mua nuulu le mafui e fitu tesi malelua le malosi ili tu sa male selau onus fulu kilomita le ile itu isisi for Caracas. Ai tue lulu ai fo imaleisi mafui e fitu tesi malelima le malosi mulmuliane. O lapta ia le ofisi usu e geological survey le ono fai taufia fe tangata o mariliu ma wasu solo ili atunuu. Le imaoni li poti se au fai oe mariliu ili taiminei. Olo otangtanga ili asosio le auta alo la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ili le au fiai o le moana Pasifika ita amirisanga le Super Rugby ili tau sangfou o se tuulanga fa anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo ilea e tue fa atuulanga tonuai mea umma mo le taime tue fo imaia ili tau wanga ili tau sanga lua afe lua manu. By my Rob Nicol, it's our hotel mana Pasifika, Iliatina Aina, Malisi Itiaina, or Langa Vatanga Tata Alo Pasifika. Olo Momo to Tulon Taofi, or the Alle Semea Ealu Yale Mana Pasifika, Ma Olo Oia Una Iapa Angatau, a Poki stakeholders, Naya Tauna Itasi, Matoe for a Tulanga Le Aung, Molitoe for a mile, little some foe, Luaf and Wistful Valu. Uzu talaina tifale fofo nga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soaniye ili faa tupula ia ole au matutua ole ono nofuai. Na faa ria le tayulu ole Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa bitole na ifale fofo na ia faa maama aile avenga mamafa. Ole fale fofo ole New East Wing ole a mata mua mui moe nga faa popo elusifun walu mo tangatu mamai ma le faa moe moe iyo o atu ili lima sifun lima moe nga isa taimi o mua mua. O se toi faa fa mutiele leo ole fale mai taranaki sa faa aluai le faa se lai onu sifun lulua tesi male onu miliona taala yei male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga autu po energy center. Male lima sfulono tesi male tasi miliona taala fa upopo wa umano fa mtu watu mole nofuanga utuo utangata kanesa itaranaki. Ufa alise po lengo fuma ya tamamai po health specialists ili saifuma lolo ina utangata Pasifika ili fuofuanga le national esi ili tausanga ili itaya itangata ma yefa mamafa su isuenga utupemawa itangata au le imawa le pensione. Pemeleli polo professor investio au kilani le susunga se Colin Tukuitonga o tangata fai ngaluenga Pasifika e tele ina ngalulu e ngaluenga mamafa e faa ngaile malosi o latino ma afia te lelo la tu soifua malolo ina. E le ngata ilea o le tautia le tangata Maori ma Pasifika e sea sea au sia le tausanga ili itai ai ma le mafayai na lato maua benefiti e ao na lato umia ina. Wale tala faiu, famesi tu stala poto masani Samoa, ole faa matau osi minstao la kapeneta e faa lea o nga, pe avi ese laisele pisinisi ala faa alaputonga faa alasalau, ose me mua mua le faa tu atupu ili atunu. Natuwa ia il minstao tupe Samoa ya paunga tala le paunga la nusipepa ole Samoa observa, ili sese malele sao ana li poti ole ofai. Pemele suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi autanga vaya. O se tei mua mua lea ufa alongwai isi minister la kapeneta o faya se faa matao ititono al maota fono. Sa unua ngalumalmana sa te tau natu la ili mfonga fitarai ili tei milea e faya mapulu vanga matao watu le minister ele iaise suyo le Samoa observa al maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefonu faa iu nao linei vayaso, ima mao ni yao lea lea ila utapua inga. Manuia li faa ingo vayaso, inga pula I Maria Makele tituu, so ifua.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Ano la mare hawe ki pe malo le Tonga tope ko fre modra la mo ngo ngo a ho falai te ko ni wo ful ma no sune wa fe wa no. Ko la nga I e komisiona politiko ya New Zealandia Richard Chambers fe ka waki mo no ulunganga ki ka kai fe fine. Pe ne ngo ku te ki ke fraiki ki mai ya nga hime ai ko e o tu ko ki ia ki ai. Ngatape ihe ilo o kwekau akieni pe mwe fōunga o ene ngā aue pe mwona ulunganga ki kakai fifine. O kwekai ihe komisiona aia e tukua ki iko eni. Ko tō tahani foki na e kawatu ki he polisi ihe tā hiva hiva o no I Avondale. Pe nai wawe au pito a ene kakahake ihe tuunga ko ia ai kau polisi. Nai waheia ki he wafato tolo mwe tuunga ko manita e wafe mafitu. Mi yai na aneto wa lakanga maolunga he Tasmani pia mwe wae funua saute o au mai yai ki Aokalani. Ihe wafe tahanona e fotu ko tokoni komisiona o e polisi. O netakia e ngai ngā aue fratotolo ki e ngai faihia koe e kaukengi pia pehe foki ngai hia whakapaanga. Na e kaumai ki he polokalama le tio a e pia mentonga e toko taha kua fili. E whae wha politikare koia e New Zealand First, kene whiri whare area ma mangere, I he mea utokanga ki ai e New Zealand First. E ahoni, kua tu uaki he tokotahania, I he loto o ku hoha, he o ku hange o ku lia ki tokua I he ene wakai, e whae lei pā ia ai kakai pasifiki, na e behe e viki hau, o ku neongoi a e whatongiani, ka ku hange ku ose iwia ai lei pā. He oku ikai ke nau kei tau kapo I e kinau tolu ai kakai, moe mea koe o kaonga ka kinau tolu. I he taimta tau foki ko tu umai a vikia moe ngahi ka veinga mamafa. Mo mahu inga ki kakai pasiki. Hange e koe whainga maari e koe a ke folau ta e visa mai. Aho tau kakai ki New Zealand. I he whaahinga mea hange e koe putu pe kui ai ha maari pe koha mea whakafamiri. He koe tokolahi o tau kakai oku ihen. Moone ia e ngahi makatu unga. Ka koe fuoloa koe a. Ano fotu umai e kawe ingani mo ikai peke teke e kakai pasifiki na e iloto he reipa. O pukailonga mai ai a ikai ke nau faiha ngā aue ke aonga mahatau kakai. Koe pore a e tokotahania ke pōpou hake ke te uwhiri koe a ongo fafufonga. Ka okulolongo o ikai rea hataha ia. Koe kawe inga o e mau wahenga mālolo o hake foki e pule anga ia e ahoni ke whakaawa a e whainga maalie koe ni ki he kaha au. Ka utokanga a viki ia. E whakalongolongo koe a kaumemi pā o ikai ke nao hanga o faiha mea o kaukovia ki ho tau kakai. O gai e ui me waa ngā aue a e potu ngā aue ako, a e unau wakai koe e fōnga whakahoko ngā aue ki mala e. O gai e ui me waa ngā aue a e potu ngā aue ako, a e unau wakai koe e fōnga whakahoko ngā aue he mala e. Koe nau wakai, o ku tōnau noue a potu ngā aue ako, pea auksiri e kina ia e whānau toko lahia o ikai ke ausia. A teu tangata koe o kuwhai ke nau mo ui ki he kahau. Koe ne ui koe ni ke owa holo ai polokalama ako ke ola ki he whānau mohonau kahau. Iha ripoti nai tuku mai he wikeni. Nai fotu mai ai ai ngā hiririu koe ke whakahoko. Ke ne lawa puke puke ai whānau ai o ku tu u lavea ngofua. Koe uhi koe nau masiwa, koe uhi koe nau whaingata ia. Pe koe uhi pe koe kai ke iloa aki nau tolu. Ke nau lawa ke inofo pe I loto he ako, pe a fotu mai foki mo e polokalama e lawa ke whakahoko ma e whaahinga koe ni uhi ke ola a e nau mo ui. O whafofua, na iai e toko ono afe na e resisita e polokalama ako fe ave aki pe koe correspondence. Pe a moha toko ua afe tupu na nau kau atu ki a polokalama ako makehe. Ka koe ola, na I kai pe ke whawhi e maarie. Na e pehehe pure maolunga koia o e polokalama ki he Education Review a New Zealand ko Rebecca Kiamisen. O ku tōnau noa New Zealand I hono whatongia koia ki he whānau tupu. Pe au whie mao ha polokalama ako, o ku ola, pe ne teo iai a e whānau ki he kahau. Kua tuku mai he māmaloa a e nau fotu utu koia ki he whiauhi akapulu ma e tautupu o Tongani ki he mahina ko Ākosi. Kua su mahino mai eni a e resisita ia e ngahi tīmi. O hange koe tīmi koia a hapai masani a e nau hau I he tau kosi mo e tau atu pe au whaiako ki aia Patrick Stanley, Vaini Doves, Api for All Marists, Maiange Brothers, Toloa Old Boys, Fuamotu Hostea. O kei whaifoki pe me whao ngongoia ke whakakakato a resisita koia a e tukuhari o Kolowai pe mo Spartans koe o Hateiho. O kusea pe foki ato e ta Aisake Takao. tau e he timi koe ni mo fotutu ngā oe koe ni pe toko ni hia ia Māsila pe koe sekretari Ray Lanivia Technical Advisor ko ofa tōpeni pe mo mantisa pongi una pōpō atu ke fotutu koe ia oe polokalama ka tanga pe o ngong ko ngok mai maik tau tole a koe ni fatang beke mo mau hao le rei kwa o flip mo tlalo tua whātu.
0: You're tuned in to 531 DI.